ekayadi khazi mieta khona ga angwe ka go mangwa go bentse ya ntanga so ga go dinqe na go ma ga go tsere ka le tama a ka go mam ka mokwe ka ntla ga ntwa ma go ta khazi di khazi mieta a jo e ga go sa we

0: Kim chau la ki chik de ya walin ki sivri ki eska FM ta uli ma gyan ambugin kia wa eska FM iwi tan kia tan kami kage ngam yamin ari verte ni moyon Kabinet kang hiya chik de ki chok wa sit Afrika gen kalima nga mugu giga kham sun u tui tui kan sin giya guli kama gu ka chik chwa ingi giga kama ngolo dulu gen ka gde gan agani kuna chik de giya kola ngoli gan aga chong ngan Minister yang hegi wa presidensi ayo ah kombuncho cha veni kalima nga chik de giga kuya midiya agani kuna ta ki Kabinet agdegi hankan kakwe toa kam kamago sun u hula yang agani kunan chu wana u ka kisi. Kangawshi ki viki ya gangki nga chongun kang he bunga gi toa tuitu kamago ita chik choyen gi kula kano he gi kola ngole gang aga chongun. Ncha veni nga tuu aga ngawshi kang he gyan ngun herege tuitu gang chik de gira toa ngalu kamago ita kang he agia tu kam sun mugu gi kang kakwe ki imane gira toa kam sun u a chikang aga gani kunan. Ya tenek de gira ngok uya kabinet ke halima ngangan ta ki mugu gie thol gole ka mugu ka chigang aga gani kunang ka gie chon haun ka ngawshi ka hi gya tu sing wa kharen si hun aya kuna tenek de gie chon ngang ka mugu ya yivi koman aga chon ngan halima ngang a gya kong kong wa sung kong aga ngaw ka ngang chig de gie ngoku ni sa pati ngang ke koi ng hi gya wa en yeni ay gani kunan ke vetflag ay gani kunan gani kunan de git hot um khama khwa lustri khart ke lipopo ay gani kunan department ni gya wat ho ay tumina ka gya nun ya ta ke khalam nga chi khon ay khisi de gira chuki sa khui ka he sing gi kon hi ine ta mamak de gira chuki ka besa yang he de gen gu kaman mulavi ay gani kunan mu chi gya yones wer ka he ti kan chi de gen gu kunishan Koyin gyawa en yeni ke luis tri khart ay gani kuna natsam ki gu sing de gira chukin am. Sit Afrika ki yin ki gira kham so chikin ngole gyan hwa chinji u tuwa gyan ngun heri ki gan aga ngaw kaka chik de gira ngol kali u uwa skapu a kuna ka anhi kalak cham sing gyan hwa sing. Ka ngaw shi ka anhi sing ag de gira chukin koyin ngawa Nelson Mandela bay metro aya bunga ngawa ke gani ngalo shikan chik de gira wa kabe khan ke kawhat municipality ting ai gani kunan kang he ga chik de gen ko wisa kama ko uchik thwai ni ng ai chung aga kunan kalama nga sing atene giya kham kama ko sung wa khom yang chik de gi thot mu kama ko khabi tang a kuna ta ke i ag de gi chok ga yi chung aga kuna ta ga aga ngau ka he ka khuli thwat kang kama ko en chik de giya khali khabi tang gani kunan Da tene si gya kham sung wa dama chik de gya wa Mpong fo aya gani kuna ki ir se kier ke kaun a yelfu chon ng Kang ha chik de gya toge gang kama kwen Kang ngaw shiga si gya ya teki kaw khan aya dam Kang ha chik de gya ganga o north in 10% de Kalima nga sing de gya chuki kham sung Fiko ma kawin gya ng ya teki Kalak tsam gang hi atene gya kham sung u gani hng aga gya hng kunan Ke gamak de gya dang wa kali u mugu gi ng yan chang hm ai fasi bolen ai vi koma ko ng ya wa ha son heti ai organisasi gi ya ok yang khal mang na tege fai figa tege aha ai kani kunan ke kai kang hechi de gi ya wa hata virus aga gan ka si gi 3 kham kham go singan khal mang ka m fifi ke kai kang hechi de gi 3 ngalo kham kun khal mang si gi ngun yan tedros Ji proses yang hegia uang Fie fie uang ayi Gani kuna gia ngun Yata ki Yi a gia ngwa kamigo sun u ti Kang gani kuna hun Thol gule kamigo ka angka agi gie chung hon Ji proses ayak ngui Aga ngau shi kang hea tene gia kam sun uang Kahi kang aga gani kunan Ta ki Kalima nga viko maka un chik de gia uang Hason heti ay gani kunan Gia ngun hea ke chik chuan Ay nekhen tuindan ke ngoli aga tolfu kang he igde ge chuk wana kai kang kai sig ya kom sum wan ngani kuno wan chig de ya wan elena elan aya kani kuno kwa he de ge chuk huna chik twa dri tene sig ya kom sum de ge kai kang chig de ge de wan kan ngau shi kang he wa thong de ge ngu kama spenya aya kunan ke gun ngang ngal shi kang chig de ya wa alantisa ocean aya gani kunan kang he chig de ge chuk kwa kai kang aga gani kunan wam chang hum yi ng hiya siviri ay fasiri kem chawola diwi chik digya wa akhiri kham cha dira gya sam chang hum ki iska FM.
1: Tam Cabinet de South Africa kwe anga de South Africa kin anagoti kwe na veta a tlo tlo bote mwa ge khuwa tseka yanu ana khana ani kin a go in khoja tseka ka tam tse sika tia omba pera na imu skin ana go hen kwe na tswede tamano vete anga de anga da mi ke tin a tsiki tsumu sika veta mano veta o kitni kwa go hinu tseka tam Minister Presidency Kitin Kumbuzo Tsaveni, Nkhodzia Bori Khang, Amkwenandita Tlaikwe, Desna Tinki Angara Dim, Ngye Tin Vye Keziki Tia Tui Tui Zikhadzie South Africa Ki Desna Tin, Omba Pira Na Imus Ki Kanago Ta Amkwena Tia Ti Kim, Tsaveni Angara Dim, Ki Kuzi Tui Tui Zitete Kamzi Ki Khanado Kagobe, Nkwena Angriya Ti Kwena A, Borunga Kaigo Tam, Ma angra din cabinet de khana aniki tsika avasia khotia ha o mbapira naimus siki kwen tande mborongazi am tseka kata tsika qorokoro senji kwa sina de thia kwena o tinta how to on khaleke tesina di besa anu tsu how to ji In yindakti dem dauma vet flaha kwa ohe kha am luwi trikhar limpopo kim. Departement de hou to de te maakona anka te onhalake tesna dingi tia kwena khana he tumwati tresika kozi wo sen vere ti mako kwena o tinri tam. Bese he Malawi ka kwara ko Johannesburg ka kumwati he onhalake ki tesna di. In yin si kwenwa ani dawe luwi trikhar tim ki ukan eit hu si ka khaka si he kiang usena tim. Kanae ada tesen nu. South Africa si guru o akowo ya kutom kuna angkate bara akom di a oskapu si tia doro pazikin e sika khasi he enyama ko tuwa ko tam. Tia mbunga na Nelson Mandela Bay metro no kaw kabeha no kuha municipalite tikiti na kwa sika aizi khanadze kwa hati ya hain getin e ziki bara zi tuwa ko tue kwa tingim. Kwen anagotina khom tsebe anikin wakaitim. Krom dakti te kus. Khom siki tu kwa din kwena ina zia nkam kha ina mwago ina aizia kwarako. Ngu oki din a ina si zao kwa kwa inkhozi a tawa e tam. Bara e khasia impofu dakti tem dam a. Nyam kadia yalfu kuria ngye inke kha tuwa ko tue kwa tim. Kuha ta kritim dam ma kre sika yen honi tin tin persen de sai si kwe kwa khatien tim. Kwa kai te ng e sika nyam ta kon kama te na vye ke siki bara kwe kaw ni sa tuwa guta oska po profensi siki. Te bori se kheri oem. Mwa ki choko te mag organisasi anka te faifu na aha kwena hanta viresta kritim jonga e ho oiti. MV Hyundai stack dite kwe ona to zoom ka khana he kuma tinkim direkteur generaal VG o kuna dem Tedros Ghebreyesus a ka ding ho he tse sika jonga he khasi ana tsone sa tlwa 80 ana khadzi ki kwa ka veta Tedros nga kwe kwa te tloka te Musiki jonga e khasi ya ko tans na tink e khang kwena khana ke re tlwa go di tsoko ji ana tani sa wa di tam tsoko ani ya te ma ko aun kwena ni khan dunda di kwe a 12 musika kwa di aske pa e sentelena da ti te eland si ka kwara ko khama hi siki wo tim e jonga e khasi he nya go tkhara tink e khasi a sen vere ti taman aske pa ki kwara tink kwena jonga inde ta ya tim 3 di kwe a ho tuki ya din sorry skepa ki ya din khana ja anjonga sika o din ta se sa ko kwa din skepa tse sika khasi a wa se ho din spania ka kuma te atlantis ta ki tim tso ocean ta kom ka e de se ve ri bori si khere o e ta me de ki si ya ko akhri kwa te ku bori ja te koma go xka fm game

0: teu chirika hoji teu kwenjinu teu doji te anako tinka kai tsam siki xka fm siki
1: onga gawa yaba kanha gakulukujao amen mkhanqa
2: kunqama xosa ka
1: oh tenci cawaqa yanxuga khala qo kaphe awuye
3: anto
1: dashinga gengxo tenci gaga tashinga ndanqale cotsa wedam dachinqa kula dashinga a ke mamu kane ya owa dada wa konshi de ke mbacha mti dawa shung umuka kanka kuliko ngawanka kunda ngayngari kha kunda dama he gong di shinka kwe kosha ma mga maka de mga mbacha mti daya ke kako mga ga gong di nga unga nga kha kwa chi nga kha mga choye
2: aka kanka mga kha
1: da dawake ka kobbo ntanki chu ada shindo ka de kama ngulunyu ka shin kai de ka to mne bag shin do ada kunda ke shinde gunde shu pashin ke ngma shin ka
2: ta no ka kwa se ti khoga bu za ka ti khoko la ga kwi za
1: we da shin ka de shin me ne ka shi ti de kama mkonga ka gu nanga nanga iko da mkonga gu dam chima mkoga mke heka mukha qalang hwe goni taba mam chima mukama ka tikini nishim ka muka nge gu nanga ka beta wa beta wa chwe da shindo atake gute dawa khaka he ya shaga gu nge dawa kwe gu hame nge ya toa ui inga ta ta ya chong tegi ka e kwa jonjwa icha chige shim ka chita ge ka jonjwa ya choka chige Tasha kak dava kwashik atava jucha chulang ha. Kwejucha gu jucha danga dava imha chia te dava eta kwa shupa jucha ta ngati ya de kwe gung hame. Unga ba kove ba. Na gumi chikbe ta kwa ngati de. De kwa. Chika ma de. De kwa ta to. Ta chitung. Shaga kuma kundwa ta ko wato ta ci dule ni ka kala ko sha ni kwa ke ko ta ta khande le kula ta ngai ta kula ta sha de bumuli ta ci de ta ngulu kan da khai ga ta sha ke we ta o kan ne wa ma mthula ci kwe ni ta wa ta mu kha shi ran ko kuma ni kha ci de Nika koko machine khati ne ti tswanu khako e kam ta ke we ke ha tuna ta ne sha ti de ne ki mkhaka tse mtsho to ke ngo a we kha ke ta ntsi sing tsa de mtsho to ka em tsa dawa ke sing ya mtsho tsho tswa ti tswanu ti de ke morsha ke shupa na shanda ta di bita he shin do
2: watu
1: ta ne shin kha ga o shin kha tu to ta o shin kha tu me ta ne tam shin nang ga de ne no tane ya eta dawo tsen ne simto da ga sha mto na ngai dan yem kho to to kho da bong kha de kha aya go go kha kula ta na nanga ne shi ta shin da kho kula da ta ne ke ta ma ta ko ne ai min na ma ma te ng chi ma ta ka ko to ta ma
2: da ma se ko mo ka nga mo ka ko
1: Jabi chau dan ne de guan ngau dan se chi da e dan da gwa ti sha da ge ge kan do me ka a kare da ge ya ma kare nang ma ni ko ko ma de kun ka da ma kare mi nga na kare ma kon no da ga gwa ti tin da ko ko ma nga jabi chau da he de
2: kun
1: ka de kun da he ni e da ne shi ko de tu da ne shi do a jo da ge ge ka e ne ja kan a jo e da he ha ngau de ma ne ka guan ngau da ne ku ri ma chi nga kashiwi ya kauje ya gando ashi kashiwi sha tumba kati de kwa a kango dashi

Ramu ana da hasa kai gurgata kha ata nta mpapa mkyaro kutakwa kainza kunga kona kha mu atino kha kha kha te kwa hasa kutati aje kha tsamdze kha ji te tana kwa takwa te kai ka kona kha te mu ate mie tuwe kungwa ti kwa shiko shi te kai ta aya wa nwi ya kha aya wa ti ya kha kha kha kha te kai ka kona kha ti kha ngam kha utse he na kwa kha dikuto kha utse no te kai no ma kha ki a kha ke kha kyan tsana ko takwa ya go ke i ga mu a sen sa kyati nne ga tsam tsa ga ata u koko e ma te tsa le ko takwa te ta inta ko nta ta ke ju i he ga mu sa kyati ga ga ta ko ga ta ga kyati nne e di ka dara ko dara ko mukunda na mukunda ji a e kam nan e kam we tsa na we tsa ji a di ki kun ko ti ko mukunda na mukunda ji a di ta ga mu a ten dlana na dlana khara na khara jo ka anka sini si ka ku tsaiti na ana aka heto we uisi ka tsima tim uite tsiye te te uisi ka tsana a thoro sa tsana ha tsite uisi ka venu ye utsi a uinqwa te venu uisi ka phera a venu uisi ka amphera mthoro te mwa ga amphera o tsa mwa ga sivinji ya tama ga ta ga a dia ko ma tsai ko ko ta ko manu mati ta aba se te na ta te te ta aba se te te ta ya kunwa te ko mukunda na mukunda jiki nde u khwe te hiya te khe ya shui kwa te khe ya shui kwa ko ta ko nde u te hisa te ko ma a ko ko ta ko te muwa a ko ko ta ko te klasin kwa him am klasin kum a he ya shui shin sa ti ko mu sa sino khate te ke ga khati re khati ya chinja sina te ta ma ku ko shin a go khati chinja sina khati ta kha a tsi ko ti ko thore go ki a ke mu go ko ka ta no go te go thoro ite am ka aim am te ta ia te ke mo ka ha mu no kha di ya te mo ka ko ka kha di ya na ai ko ko ka kha tsi te mo e ku ko ti ko am tsi te mo tsi mo ka ami te am o ka ko ka kha ko ma ai ko go tsu ite ke mo ka ta a ka ti no me sino ti tin khate ek stite hizika khata ma khati khate ek khata ata ikar tete tabere tete ata khatange abashitenu ti tana kwa musen ek

0: kuma an bunga WCC yekwa saradu XKA FM tamalaya WCC hun ikali gangawa science and technology ay program hun sa akun ku ike a uwa how machine help in daily life da yeget in jamu ke kun ku ika in kiwa SABC ay vilungi sa kausin ke kun ke XKA FM tay on ali gangawa presenta hewa sa kwanda mahongo hun sa akun ku ika ntiki kalungso kamkwa mungi ka eh tatsam ke as akun ku ika ngwa tsam ke wa Friday kike wula awha se zira nga makawa 5 manita ke kun ke XKA FM dai egin mutuwa tsamgi kawisi kin kama tsamgi kawisi si kewa SABC avilungi sa kausin SABC avilungi sa kunga akun kunga atwa
1: XKA

0: Exka FM 107 o dono nye gatsa ma achte kama go dakwa 18 minutes jete nge kerma go tam am o tsamke adate ata go jitsiya ma go dakwa swere ma go dakwa ama ma go tsuwa ma de go im am aga kom na go tghorona ma tem aga kom ta aji a ga go go jiga je ta khano kha an kare kama am nana kya re ka dim tsam ma kha nana kya re ka di tsam ji ke kha muwa a sen tima isi ka awasi ya hiri kare nuna ta ikara tingin e tingiri kare na wang atam ti te hi te si ka kati tingin e rikarta ndio kwe ti ngin e zika ti wu atam te si ndi ta kwa kukati kwa rikarta ti mukunda si sakyanu ti glana si sakyanu ti domur si sakyanu ti tkara si sakyanu ti ma e i he ngo ti muwa a sen ngo khutu ti tsu tsu ya kha ti tkara ta kha te kota kwa ti mu ti tkara nu ti tkara ti domuru nu ti domuru ti glana nu ti glana mai ihe ngoti abase ku tinje gana ti khara khara ti khara dum uru ti khara mukunda ti khara qiye keke anta anja ti ma esi ki muwa ansena ku khara karta anti te ya ta kuna anka to kezno khana atsam te te no khandi atsam khan te te khana de khan kuyen ku te te khana muwa ansena ta kha ma e isi ka har karta kha u kuyen ke kha u te ke no kha u qe ke no kha u nga ke no kha u do ke te ke ken kom ti ta go ina te ende ku a nana kya re ka di kona abashika yu te kom ti ta go karta anka kha nana kya re ka tim o tsam ke kha muwa ansen ka i a abashika te di tango mguitive nu te tsi mguitive te tsi ikam de ke ken kom ti
1: Oh, it's up with Mr. D on the beat. Come on, daughter.
0: Nataha, akuna kuna kuna mua atre.

0: 活也好，那个都是肩膀没有弯，再没有困难，可以去共款。我过嘛就再过，哎，但是我今年你不觉得过了，只有这点在我们共款变得很糊涂。他们这些哈，这些这个工作的嘛，都俺的干，这样在做，他这样在做，你看都这样在做，这点不这样在做，他不听大哥的，这点不都俺，哈哈哈哈，那不管，他们还不管，这样这样啊，在做。金龟子，哎呀，这金蛋子里面见过哈看嘛，见还见啊，这个有个摸过见，你看那个龟子，你见哈看过过哈嘛？哎喏，啊哎，红金，铁杆金，乌布拉金金，那个油木杆的铁杆过哈抓，铁杆嘛过哈抓龟子，见的啊，不管你，铁杆过哈看龟子，可以的，你也得不管乎，你也得不管乎，哈抓铁杆我都没见过，就阿达拉金，就阿达拉金。
1: An isem karat wan no ta kuma te tsang kyaw kar ha swere ma ha twa ji an ham a sai sie no ham tende ta ha ke he no ma go kurin ham de ta te dara na bata ko no ko ji twaya hin sina de kai ham te ma ha tende ta to ta ni a ko ji hin sina ti an ga ai wa ka an kan ton go a ta ta kuma go tende ta ha te te an ga ham ti kwa ha ta ga go ta kun kare te ta ma ha yo ka ha te ha ya ka de te sie kwa kwa kwa go tsama ka kwa ko tin kwa ko ta ma ngin e tsang tsuru be ti ding e a a ha kwa ngin wa tsama ti min ngasa ha kwa tama kwa te tsama ti nga de tsa kwi uru tama ino tama hin ngi ta ngi ding e ke
0: ta ba ti tsuwa tama hin tsuwa ti tama kwa che ka ti tsungwe hin no nga e ti che ko ke kwa ne tseno to tse wi ko ha ma tsang ka to ti e tse wo ti ma tsang ka tang ke ti u ka
1: ai tsane isam ka ton a tsam tama hin a sai she nga he nga ka ya ha da ta kuma te ya shuru ma tin an tsan isam ka ton ta kuma tende ta darana asashi te gonam kha nge atkhoro kuna ane jo ka kuma tinote avase khata a bu ko ka ha no ti ha a bu ko ki kom sa kya te nde uta nya pata kujina ta har karta no ti do te e jika kun sa te ange uma te mana pata ka ke ha ma nya ma pa ya am ane jo ka tsu ka aso ya te ko ji a ji a te te te ta kom sa nge nde wa ima so ya te karta te kira ka ta kom na ka kun ata ha
2: yo wa ka ti o ho ro ku ya te san fe usa nang saya ma te saya je and the kate oni orang ko dang kita ti te am be ko ma nang saya te ya ko chen ko sika te ma te ki tu me desen ni ha ya ku ni na ba ta na tu me desen ni ha ki te wo ti ho ji te mo wa ti ho ji te a ku para ti ho ji corona te ki suri na ti ho ji keri na gara ko ti ho ji Aku nak kau jangan saya si kanggo tomtom atau di suara ma, kami nanti kau mak tau, kiri te kiri te kin, kami nanti as angin kuri he kuri, kini angin kuri he te ya atan te nong, kuwa kom kaha, bote ya atan. Di ni ma bote di tamak hati angka guna ka, oh ni orang tinggi, ati mea kuat tiya kalau kau kau kata kau tui. Ti pas na ta ho ko kim a ho ko ti e dikutu ate ti ha ko dikutu ate kwa ka fa u sa ti e ter ter wa ti ter na ho be go ti ka e ja ku un twa ata ha kwa na hi e tsan tsu hi e tsan tsu ta ti mi e te no ti sa o kara mi e te sa o kara mi so ti mi e te mbungan di ho a ti ho be ho a twa ho be ho a ti no wa ta na ko mbere wa ko yo ru me de di ti ku un ko Tikuyete mara tikuyete kwa yoka ha bunga di kwe na bunga tati mi de tamsi ka koma aves anda specific kwe ha bunga di kwe de ta tikuyete tikuyete te u dam na tikuyi ka te kwe bunga wana ka kwe bunga na di kuto si o tsai ke ti ti kwe bunga na di kuto ko ta ti e ka wa ngo khana a ti ka e ja ku fara mata dise khana u kwe ti anda ti kwe o gobe ko na ka ti fan tsu sa ngeu Nang yo ko ta kyan ta kam ma tsan tsu sa ti ya. Dao di tsan tsu sa ti ya. Ma ra ti o ni o kyan ta a ko di ta ku ha. A ko di ge o ku ha. O no sien na ko wanam kha. U do ma ko wanam kha. Za ro pare ta ti se ta ha. tiunyam ka ho diswe gonteo chirika teo chirika diswe gonang go siki tiute tisitin ka tara ta ha te teo sam ka yen na teo nyam ka kweng go he te kware na he ti do wat eng ta ko ta ko ho so ho ha ata ko se na he no ata te kare he na ko ata te na mo na he te se wo ha o hebe yo ka ta ma a wo ni na tso sa ke ta ro a ha na wo ta ste ke en ne he ti do wat exam ka kwe te ya khaba na khakoma ti kwa te ya mu mate te ya ti ya na khata te ya hiya kare ko te ma kwa te kwa na ka khaba khaba na kha te wo kuri na ko te ko ko ho kuri na ko berem te kam kam ki na ho ko te khaba na kha wo khata sikati o hi ro kyen ka te ya kare ta te mu sa kya de che mu khona su es na te is na te kare ta no ya bere to di shura ma go ho he tiuk am sigi kwa kwi sen rat vergadren kiti swe gemeenska vergadren kiti swe a wone go de kwena mo wa tombonga na hise na teyo ti hiya ko be e go ho ya ti ku ya ho ya tsang o roti e kwa ma tsere markas ja ku ya ho ya sena gota ti a ho ya hiya ko be a ti ku ya a ho na go tinga a tsa hise na go ga de ho ya tano a tsa ho ya hise na go sika nga khoe kui sena he nga khoe ba plan sena he nga tate ya khwata nga tate mungwate nga tate hisa te o hie ti kara ka go khoe mbunga khote we nge u khote o baya balangra ke to ti ta mati nge u kha mara to ki khoe platform te nchile tu komse ha to guya e to rise waka platform te nchile tu komse ha nako kaya jato kumkwa to nga tate mwwe ta kwena ta kona ta koro fata to na mana na ta kona bere na ta kingo to buya ko to e ja ku mfata he si ko yo se e ya fata so a ti swera mate na kono ti u ku isi ngo netsa e ti kuita ti he na ta i kara ti kwa ku kara te nde u ku di ne ku isi o ke te na u o ti re re te nya ti re ne puri si o ki te wo ti ho ji no te nya ti ho ji ti ges yam ka te ni ta ti mi ya ko e tam puri te te ha te o puri na dara na ko ya na me bia ka kwa angola ka kwa zambia ka kwa ke he ka te o puri na tsara ko ya an te o puri na te kere ma ko te o puri na na te se tan ko kana ko te ma ki uru mende te o toke huma tere te o kuri nambo te se ta kana ko te eta te te wate tsamska to te se ta doro kai nyate dana mne kuri sika te mua ki ho di dri ngue sae si e ha kuma ti te u tuji te u ha buerte certificate di te u passport di ti do wate nda di kuyere ta ma kwa kwe na nu tia ki e kana kwa ta te na nda oka o tuwa te kuna tu kara kwa ti nga oka o ka buerte certificate te ko na ka buerte certificate kwa ti nga oka huma atama ko na passport de wo wa nga ta mu kara passport de wo wa nga ko di ko yo si gongi no si gongi an tseru sa tuku tuku wa dam ka mente na politike di ka o ki nga ko di para para sina ti na mbunga ko na amo na ko di wo ti so ti tsam tseru sa ken ta a ne si ta no na kuri siki ni sana te ha
1: ate kuri sa na premier si na te te bongo ham anjo ga ham a wo ni sa se ate te ta a karma te no te tsani sam karang ngai he ken ta de bai ba go ja te kwara karma go ti ha no khun te ma tsan isam karati ya khan ngai te ke kar ba ti ma no group group ku ku na sai kare ba ta te na ate ya khum ke he tsam ya te ma kuma te ma tsan isam ken ye to ji ha te ngi ya ha dangwa wo ni ta kom de tan ta kom khama di khama kham tsene an kara khono go khama ngin e khama de e te shwere ma bona ta khama khama te ngin e na ta khama a te de e her kare no an wa ta ma kom kom shwe te shwe nge u kona an shoka im an shoka ima na ta mu wa te kare no im a im ta ma im wa te kama a tam di khama kham tsene an kara khota khono te de ta tuwa sanya
3: to to wem ba ba ti e to a kara ti se ko ne ti khama ta ka ti ko sa to ti a ka sha ni ti khama ta no ti te wa ta ti te ta mu go ka te no tom kuri tsaku te ti ta ko na na mo na ko te hi ke ba ti a te ta nya ka i ya hota ke ma chu chu ji sha ko tsena na ko ta ko ai a nya ko chu ji mun de ji ko ta ko nya ma te pa pu ma tu a te ya shasha matana kwa hiya te ya unwa te ya ate kare kwa te toro na te chungju kwena kana kwena ya ate dago na te namo na te ako ya jite kwa te anya te no te kwa te tama ha te kwa te tama muwa an datengo taya te nyama kwa te nyakwana kwa te tama kwa te kya nyakara kwa nyakara te mo ate o dago na ate kwa nyama kwa kwenya kwa te ate kare kwa no uwa te ya toro na ko karam ko tiya ko shunji kona kyen kara shunji ma tiya ko thola ko te ni da tiya den ti shunji ma kama ko te ni ha da ma sha ko tik an ga ho te nyung ga je ko sha ko tin ko sha ya to han ben ge ben ge shi be ka ne kam ma a ba to mo te thoro ho be ko e yi ko yo ka ta na ho a na ha be da ba ge shunji ai a bu te ma ho ram te te ma shunji ma ba te de e da ma ti thola ko te ta shunji ma tiya ma ni ko da ta ma a ta ta shin mete hi ya te ta ya te ko te ka te ala wa ta te ka shin na o te ta ba te ka ma ta te
4: te ta ko mo de chiri ka ho je na swet na ya ta sita na mo te ka na ta kana a go je go ye ha kwa nu nta kana ki a te ka je ta ma go je na go yo ta ku in ka ska tin kwa na a kam ku ji ka go je mo e bena na go je te se o ka ta ya ma ta ma riano nduve nu ojito jawama tara kunku te komsa iskara ti piro mashavanga

Exka if emo 107.8 te kuma asana ko dakwa mu asana kwa ba ngi mu ko mki ti mar karta anta ti akoy abasi etim kam ki ti kama ma kar ko dakwa ti un dom sin ka ti ke i ke ti no ha doro ko dakwa ha min sin ti ti ate ke ska ha no ate ke ska ha anta ha tingo teta ti ma ko nas kingo ha teta ti te ta ti ka ko nas mi am o ko mata kwa ha mu ma ka te ku ngadri ka da ko ko te ya oro ko dakwa im am aha kam te ma ha hi te ko ko mbu ti gu ye ko dakwa kama asan sin ha ki ko yin din e a ha na ta i kar mu Antrikarta tahuyo te koka si mua anta te koka si akwa si mua anako koka tesi te kareko koka tesi jamana kareko koka tesi jaro kareko koka tesi anak kareko koka tesi konya kare maa isika ti mua ansana kwa kaiti nyamati kesu ikeika. Aje te kaboyim ki kato te ham anehe ankara kutawa kuma ansana kasinu ham a kwa tuya kwe ankara hi a iji atino hama tuya kwe ki kuma kwa takwa mua ansana kwa ham kuyin kesu ike ma e i herikata maa rikata Ham di inu damasia venu tase tama ham a suramahina. Ay, kiti kun kuna ham a suramahina. Eska.

0: moro moro bunga kumunzum tadi tak nak ke program ngawa bani ngawa kawat kang ngomu sai dum ke kang ngawa I kang ngai mak ama da ngai tak ke ibu si kang da ijala kat kang ngomu da mahakang ngai ta longu sa ngai kat kang ngomu la senti kai si ke sa chua fisi sa ke Amerika hechi ke mes leka activity te kota ming sa ngawa program ngai kawat ngai kumun ngani nika eba ngkosin damkong hasia kai dasin katepa kusika ngwa fisisa ken merka hichike mens leke activitator fisisa ken merka kamasin kabachike e kolema chitwagia before bel kamasin ka katule kan kamakwe tamasin neder setting wa ku e gamsi ku e kwa kolia he kunta nasin ga rot sartige berg helige om te bou ku e masin ga kabachitwa a kolia kala ya kolia kumne ya kolia koko kabatige sanchuan neder seteng gamsi kama sing moku khole kato da kama kama kwe moku una kala kwa ka khole ya ka kochi ga dikko gwe ti kang kwa sing ga kwa tuwa kwa kwa wana kwa tuwa gamchu ya kwa tu puro bier kwa kwa kwa kwa khole ya ati nga kabatige ti kwa tu kochu o ya tu khole gamnui pan nga watu du sing ke khole ma o gani ka tema ka ta to ta chu pan nga waya kochi ga dikko moku sing hege gani ke gamchu kawa coach u oba kholona mtige sima kana tu taka masing mens laka ti wete tia kawa chige chi thwaka o chi thwanga o chi kasin kamasin ga kawa chige wati pangi kawa chige moku wa skola kawa chige wa ka un ainga ma kawa chige moku yunga debe ka khisige tumtena sin kawa tsam to di tsam du to di gam a chi pangi chi thwaka o kawa kane tsam duma tsama dia chi nengce guwan a chi nengce kawa chige sa thwa mens laka ti wete tia Tamasin fisa sa ken merka, kawatiki ewa bepal, oka kan hiakwe e, chitwa ka wan atimushu waka chitikantwa. Before the bega masin, chitwa wan amak auge gu kuna, wan gu kuna wan ang au. Mdanasin, chitwa ka wakama kwe muku uwa gu agat I sa twa makarunga ti kwa uga kagang wasan ngakai. Masin, igesin na ikaw kumne ngakol kawa. Kang mwa, mtalisin kamko kung hawa mko dawa su ye gane kamkan kaw chuwa mto chuko ka saati kaisi ke mko wa kin kaisa mchima ka ike ka kamko. Kane kunya mwana talisin ye gya strati mung hat aki chi kaisi ke pan nam nai kaya wam kopo kramasin kaya kwam tam kong o saati ke kamako ka ki kamko tamakong hawa mko dawa su. Moro mi dawa su at kamakanit ama.
1: Moro tunga igwe. Man ime tale sin kosa ajige kokoma nka titi ga tonga ge ti sa ka mi mi kam tala ga ma ge tso ya thoda ke kama khwe da ma ti ta ge nga mi tale sin ke skola khuna da ma tsa ti sa e ke yi twe de kwartal ka titi ge he skola ke e he ge dwi ge tsi ge skola ma yi twe de kwartal ma yi ma ne tsu khama nga de ale dhanga jui sa tsi ge tsho kho kwam ke yi twe de kwartal ma ne khwa man amata ke ti jala o mtike lungisa ti dhekang mtali singe nge skola kona kwa heti ke kwa ngha mkanki wa dwe de kwarta ngadane kona ta nga ke mi ke saka ta poli ngoma lungisa ti dhekang he yita lungisa dwe de kwarta ta man amake tika nge heti ke kwa man amake musisi alungisa ka ta ngheka ta kwe wa lungisa gising gising ehe kwa tutu ngai mtima kang gya skola kona ta kang dewe kwa lungisa. Ta masin ta ke goloma kang juge guka ki tuan ta magudui ta ta I.
0: Mahu tu tama kimi dawa ke kang kin kao chua chua kogisa it kisi kake uwa chimbu yang he mga una ka skola kang am gya chua kogisa am chima mgisinga o ya sang nga yang nga he dibike ta ta kwe ta juge kuma nga
1: Oh, tinu magi ulu tonga. Ma nga ka magi sing Peter kang he mangung ke ok inga I magi sing Peter ta Peter ke kwami ke duza mak kwang kwang ka awa nga I ke studio nu ta magi amagi pali nga duza o nga I ta kanine ka duza ka chwa kudang ta awa ni ke studio ta ka madzala I
0: ne nga kwa kwa gimi gani kuna ka wachiki chadu chami ma tu dakam du icha ichang ojit gwa wane mko kango kai
1: okay ka dzala tunga
0: ya chika mi wichin ko mi masing desa kam mi Peter ke shu sake ci gare kam ko an kuma ka kango kai ke kam ci mai sa ci gami ta mi talasi ma kama dai ko twa kana tu ya tu ngo nga ci mai mutana kana tu da bi ta sa ci gwa na mi ke studio ng ko chu kan kan kama sin ci kwa kare kam ci kwa tu da sin o yi tau ci ya tu uwa ga kuna ai Musi itu dah kawa kau yang awak nak go, kau yang awak nak gamsi, kau yang awak nak cipangi. Itu dah kau muku kolia kau angkungia itu cua. Kau yang awak nak hausi, yang awak nak gamsi. Hari ni masing kata ni kau yang kolia paling awak awak nak kaki ya tuisa angma tiga aku bangsi ya kolia ya burunawa ya kawat u ya ngumpati. I paling ni muka sini gesing dia gesing tu dah kau kama kau kau gugia agam kama makalunga. Of go to now. Nupanina wanna chibusigia to go panina wanna chaikubang, go panina wanna ting, IT sing. Ya me talisin, ntani kwangwa, tami di wizard a go, which is a salmon, amana sangachi de, moro su, moro bitter.
2: Moro tunga igwe.
0: Moro tunga bitter, kamaniwa.
1: Moro tunga igwe.
0: Moro su, kamakang modigo singing, it's like a studio, it's a mazala, and kosunga. Sing me the twangye, mess like an activity to go tang we, can a tam chitrono the hagu moguchin. They had to do who was a lake of a noon. Alemui Kamasinga got cover chicken a gastram oga, am gesio mogu colia, kagang tong. He wanted to say, Matun and uncle do. The panam sing with Matun colia, Mauna go. The panama chica to open noa, a sing no we are colia. Come out to Oburderi, panama to my gugia.
2: Tonga Katsike, Kongia, Gamsika, a gukula, he can attend it to a car. Come up as a Kongiaka.
0: Chitalang bitter, chairman and cock of topasikung, chigat or chicasi. Gawat or bordery, he had to coatising, he got topasi. A copana colloc agandua. Major Kamakuya, Peter Masintagama coat agit at the cocangua, and crossing on a sa, sumagagan new shorts and co. Metalism for Gamadiva semi devita, susa, Peter, Matisai coatsu, Matama, Takam getting there, vacancy, om swagda vacancy, and Amadis for a chipangi zala Kamakue. Kanekri ya gala neki si chipangi ya wahisverki ya tanga ichi sumu ya ngale konda ya tindrai khalasin taka chusi jala toa
1: ka tsige ha ke to ati si se ke panga toa ati pangi ka gala ha gala toa a obscure palinga a trekileni nka khang ha ke a buku wa in
0: sorry me da magin tulu kana tu komta talisin ya komun ngani tenga suku in ka wati ga ofati a panga ku trekileni nka buku wa neki sin Ayefro, amanere sing abunun hum. Metalising masing koto de kangu kamakwe, that chibuwe chigwe, yem kong amakwe. Masing kam koto de agi gomengawa teti, ta kamnui kam kwa wana golo handuhu, ntoro ta kangu aji krisi kangwa, chige chik tuwa ka o, chige chik tuwa tu, he chige singke ewa, fisi sen ayatinwa, ken merika, su, sapi teremadwe, kamakwe itagi chigi ngawmi, hege tisami gitu ngawmi mko kangu namdalising, ta kawa tang ngu dibe singita, kasa ita kangkwi.
2: Jaja, kamakwe tongta igwe.
1: Maja kama kwe atunga igwe kaki kazuwa ki golo hizuza tiki sika mangawai.
0: Ya man kami chame dewecha katiem kudia wano kwe kia program ngwe. Da kami talisi nko sa alalugu kumangang. Juan kami katiem dia wano kwe ya singa kwe kengama kwe program ngwe. Ya ti ito dosila katiem diwa singa kwe.
2: Ito dosila mitalisi antem diwa wano kwa sika makai.
1: Ito dosila mitalisi ante kem diwa sika makai.

Embrace kung karma ko tako ang kadi stay with you tam kamzi ko na jhati jhati kaid kajim am ota ma abasya ko itaya hang ya kung kaid na ta hatri sina di ota kihang rekatan ajha ijhati kumana ata ka abasya ko kasyu ike no kumana ka abasya nuke tam ka radio ndeta tunga ka kwa na jia work kuzi ang kauni sa tun hangro hambe ko a kadi radio ndeta ata proch omkum nuke ike kadi dangwa a abasya ko tawa kaija teko kung kadi ang kauni sa tun ate kadi no hito ata ka te dating ka kwa na jikam tamang kamji kwa na jia ati tati jingo te yanu ya ngwa kutati njia to ya haya a guko jim am o kama tichom anjoka te di matiri ya no duks ndube kakwe te kakwe kakwe te tingi sika tot on karaka ya hutaka.

0: Kim te wala ki chik de ya wala ki tiniri ke iska FM te wala me gyan ambu gen gyawa iska FM ay witan gya tank te mga gen ngam ya min ar verten moyon departamen ing gya wa khaso ne ti ay gani kuna a gya ngam ya wa itla ya ang si gya kam kam gu sun uan kai gan chik de gya wa hanta veris aka gani kunan kang he chik kwan ngay ki firi ying de gen ang kapta din a kuna gya chuk wana kika kwana kwa ngia wa foster muhale ka hi agia ngi ya te ki kan singi ra thot kam kam sun ka ka chi gi gi thon ma lu kha ma khwen yi a chi gi gi ra cha kam sun o yulan ka gi gi ga chu tu chi ya kin ko ya te ni gi gi ra ngo ko ya ste te helena aya kani kuna ke aur tambo aya dila kambo kuna yi a gi gi ra thot kam kam go sun o chi thoin gi ya kama ma lu dol gi ga gi ga ka gani kuna tega se gya khamse ge chik chwa ai dri chik de gira chuk ka wa ka chang ka he ka ngosi sang a gya khamse wa yin ge chuk ka man a khin tinyan ya kunan ke kin kunan ge gya wan ka ferda ya kunan chik chwa na e se gya ngun ya te ge gira thwa erin sta ka kham ko ngawa ka kang ka ge ge ong yones ber ke swi telin a kunan departamen ge gya wa bu ngawa ke chumbu su ke uskapun ai gani kunan ki kau kha dam ai gani kunai gya ngun ya tegen khalim ngun gan dam ngi gira thog gan khama koin ka hi gya wa ga ka hi ge ngwa cha gani kuna kwa bunga ngan khalim ngun si gya ngun ya te ke dam ya anchi gi ga ngan flag 120% den ka sing ag gi chuge varski wai ke gani kuna kwa khamsing aga ngosi ga si gya ngun ya te ke 2% den ya kan si kang he daman chik gi kwang khama khuyan gani khuna kwa n ka ngosi ka khawitam chik gi ki kama sinan ma fasha ya ng hegia wan department ayo koi hana ka ogi ang ya ta ki khalama ng gi ya khamsin ta gi dama o da chik gi ya gang khama koi ka ya gi ya kholing khamsin ka ngosi ki dam ay kwa yan chik gi ng nelson mandela bay metro ay gani khunan ka he sing agi ya kham khama koi sing wa dam ay firi yang hechik de gya wan pofun aya wan kechik de ken chachil aya kani kunan ke khrundal kechik de ke roli dam aya kunan kang hesing gya ngun ya kai kang chik de gya wa back and closer aga ga ke mosal bai aya kunas ng gira chuge wanan agri yi ngi giga comes ofi kom organic kuna ke veska bo gya ngun ya ta ke gani kuna ko ngi gi chuge wanak ta ke angya wa gumi ayi me yeng ge ng khurut bal aya kunan comes aga ngosi ga steni gya sun wan artin bos aya khapit kuna ke kai ga steni ge chuge wana wa gani kuna kwa ka hisi gya kham kham ko agolik ka guya gani kuna chig ge chu wa ngem he ka ke gani kuna kwa tuchi aga ngosi ka histeni gya un angawa bekin closer aga kai mu ku ge wa kham ko sun wa gani kuna kwa chang hm ai fashin ko yin chig gya wa en yeni lustri hart aya gani kunan skem hare ge nakam ki du ka he besa chig ge ngu ulya khoi ai kunan chi khwa ai a kha chig ge ta ge kau ka hi kwa ge ngi ge sa kham ku khuin department ning ya wa thon ai tumina ka ki li popon ai kunan ge ngu ya ta ge besa ya chig ge ge u chi khwa ai enan sister ka hi ge chu kom lavi mu ku chuk de yan khautin aya kuna he la yang ge ngu kunisan kang ngosi ga sang ateni gya khamsun wa tikang aga chong kang he pati kang he wala chig gi ki wa tinir gi nakam sig de gi chuke am muku agi han thot kham kham ko sung wa tikang he gi ngo kun sai khuna thole hngin ki gi ga kham kham ko fin fin ya uta hng aga gani khuna gi gi ran on khala ki ang akunan kang sang ateni gya un ang ngawa ga ngi onur su ko mugi ngwa sa chima gi gi ran ko kun san kang he besai ang gi ngo gi uli wamchang mi ya tinirin ai fasi de gamcha wala diwi chik de gya wa talfir kham cha dir gya samchang mi ke iska fm
1: mek tre sika tin ire ama ko fir min tes taking ge khani ate bor se kom ka kam men tim bamba de radio ko ma kam ski ke tir ta tina a si bor ye ti ya ko ti monika nsunga national department de chok ani tema ko na aga te khana se sa ji ka ka tin ji ke kuitao jia kwa kara kumu sa kia te kap stati ki firi di kwe a hanta virista ki ti jwanga itha sina tinki kho sina tinri ta ya ma ko khwe foster mokhale a ka tek a kho khwe ki muiti mo jwanga khwe ya tsa tino khwe iya ko kwa ama ino out am the tuti sa kharo kai tim ma a ka ra tin ti ya khwe na Frye Saint Helena ka Araco o Artambo International Muna mo Frye ka wa koki ya tinki khamatina ki tsone sa society dam dri di kwe ang o khati hanta virus ta kite jonga ana ki khosi na tin tsamsiki nna skepa am Argentina ka Araco Cape Verde ka kuma tin siki ha ya South Africa ki ya khanya tin tsamsiki khana he ana ki Swedish na tin kui rakwe a tsesi ka spatra ke tsoko yo ne spera ke wati mudzonga e isamkara go tinki department de sano tsumbusu anie tema kona a ka te ko ga da tite sa tlo o ikom dama o skapo profensi ke tema tsesi ka ga mm sa a tswe qara tinke qhambere tinta Bunga na tsuku wa tina a kaite korokoro sense ina kitin kwana he dame khasi ye 120% size ya kwe kwa tinta tam percent de dango amu kaite kwana angie bara khavana nkhama de tsedzi kitu sina gono dame khavana khore yo kwa kere khuta department de ki ya ma ko kwe wisane mavasa a karatin dam si kwe kwa he khasi ye kwako Saji kwen an orko tiin ka ojkin ta tkha tivene damme anza kho eiti dam. Tiya saa kou e okko nga oji Nelson Mandela bay metro ki gana hengye ti. Eji ki kwe kwara ko kamati mpofo tsechil khrundal no lori dam jiki. Back and closer tak tiite juanga he mosul bay ki khabana kha sesa eko wo khui ti. Agri veskap ta kisen kwena anga ten mudzwanga hesiko woitin kum plasi agwe khodzi ko ilko khrot brak kim sieve tu sesa ji khadzi he harten bosta kitem kundai ki wo sinati agri veskap am kwena anga te sesa ji khana kanga na go sunga ji a ivere khai ta tim tu ji ji khadzi he nyam kanga ti ji ko ko tin ko khodzi ko ne sa tsara ia tin ji ki Back and closer tak tite jwanga ya siko woi tinta. Te borise khiri oe. En yin tak tite mdawma ka ama luwi tri khartike. Khawana ka khorena khoita uka e sika besa onkhalaka vet flak tak tite nga oe ki tu tesina tinki. Aka di kwe an o tin onkhalaka kina tiya na khana he tumwati. Department de houtu ane te mako Limpopo Provence ki tina angakate. Yenen sesta ka kwena Malawi ka kwara ko Gauteng Provence si ka kana tin tamse ki onhaleke he tesena tin tam. Kwe a tui khai na ke kunya tina angakara tina houtu ikhan kunkara tina besa si. Liko so kan oe ko khwa ki mporunga atenu ay tin tam. Dawe khasi ye tin iri tam zinta kama khwa si ka khawana kha kiyangwa gama khwita. Tua kaji ha kwa nasi kim. Apa ji porisa nasi karakwata gyao ko munga sa maane ji ki mporonga ji teti rendo kwe di choro kunza si ko wei gure tam. Tse si ka dao si ki porisa ki zawa kunano dawa a kwa ia kunata kana ji ya awasi ya kwata sesa ji ya ha ka. E ti tin iri borisi kheri oe kamete ki si ya ko 12 rie e kao kamji kubote kwa ka te kubori ya te si ya ko komago. XKFM game.

bani ngawa ya gen uhun kutuba jili uwa em van examen awola achichi examen awola mgeta ngeri aftati ya ama ngile mangin kwa kama skola kage afuka wa resta kaka atuwa troga giga wana aftati van dati sinila yin kipani ngawa agi kuwizi la muku giga kwe lungisa ta chimbu sa tigi sin kwa kwa kwa kwa atu mkana kwa kwa kwa kwa mwiliki tamazi Mugu giga sin unga wake manila msu chichi ti kwa magi kwa uuka. Kasin unga waka ke chimba e age ang a steady roster. Kawa chiga ngu kama kama kwe ka ke. Chiga ang ngu hantir ukwa. Kawa sisi ke wala dang e. Steady roster ngu giga ambar ngana kwa. Chiga he age ke ukwa anota buku. Anota buku age a mugu giga o. Ka ka u wako la ke wala na wala. Chi wala ma aprenga wa gen uhaka e. Chi wala ma aprenga wa gen uhaka e. Katina wachige he. Atuisa amu kugega kwe kwasa kama kwe. Ka otabalansi gita gya askola vi kwa ma. Heke chu vi kwa ma. Ofu ina kachige gya gya halim halim. Takatina wachige gya akwasa a askola ma. He a. Ablea ha focused. Achibi sisa geta tututa organized. A tepulila examen a stressim. Tachin ngege age trotangu a uwa a academis forderang. Atungki agen kukangaya. Chimba e ngalaman age akama even four examen a yawola. Kata doka watsige he ata doka gege o. He ngung pala pala tuna ang e ngung kama. Tuna ka ege akuwila he agen ngung akama. Examen a yarugaro a wi ta ngitige ya akam ukwa a vilungisa a stidi skedilas geta wa kato mukuki ga chusin ha uchi singa chichang a stidi rostera wa chige ha kawa ke specific a tati ke fer skill in di fakasum geta kwa sun ukwa examen even ha we ha wona skola geta kwa kakhun ke roster ya agi kwa kama ukanda proda chigde ma mchifa ka agita uproda chigde kuliki ma agita uwa. Achichi nga wa examen roster. Kugita kwa sung first kelen de faka hunke e. Ka akama agia gala mchigandi faka guma kama agia gala mchigandi faka guma ya kuwa. Anhe mchima agita agala. Ta mchima pari nga wa mchi mapari nga agia lukisa u. Achichi astidi roster ya un. Tere gita kwa la ta uwa ke spesifika teti sung. Aksin uchige akum a tipela ukwa a first kalendi fakasin ya gikwa akwa skola kuna achichi nga ba a first kalendi kasin ingalmang a ngu kwa adokta duka ge khavona e kakwa kama skola ke metagani kuna gikwa gachu mtima agikwa o ngalmang awachi kwa eka ngawuka muku gika ku kama skola Agde kwa kama ane formu kukagi ka o inakachi akawatunke akawana arresta kateti arresteti agi kasanga miskin half ear hengha bisa ka nga wakasin gising agita gya agep titi ala. Di kam gyesin kwa he dewe kisi kanini ka ang skolam he akulu wigis nga trek osin. Hamang nga ana school tete ala I paning nga may kagugdaya ufining ka ugdim at tegim tiwala ang hugdacho miskin ang ngi tete ang makagat ka misisang tete magdatu umake kamok kamigo tete magkadwa sing umi haizverki tete magge uka ay wa into dream. Steady roster ang nga agita kwa sa kamako ua ke specific at tete sang ke first kalende kasang ke he kanda kam na kam moku giga ku kama skola ka giga gacho mtima agita de kwa uwa for the end of the day ka giga kang ha wa mtike ke ka ba chike he gya o he an hit ka gin ku a wizila u kwa a wola asu u ka tema ap ge pare nga wage wa irte priority ka ka chi o ke agya ha maskin agita ga sun ka tema belangir ki tonka ngul ka chika em Kalau nga kay kay lati gacho ta sinti ka gitan kay ngay atam ng otakwang ho ngay kam ng otakwang ho as ta ma wala matini kwa ng kam tini kwa ha buo ma

gumcam chimbusi nghe ate dukhak ngan khwa firi ge fa ifigani ta dukhak cam khwang hau agita su nguke a kamasin kwa cam ka khwa khwa ta ngura maka kwa ga tsa tsika make ngwa masha aduta ga ka kwa ka ban guma guma magita tsika e far al atena tsamaka ke nga vi ke tswang nga chimba agi kwa apala pala ng ashkola gita kwa ufuwa chichige wa sondaha sondaha mandaha kula tini uke donor dah bam gita ngay fredaha agita ngara guma ng ashkola kula guma wa navike ta guma wa misankam kasi sa angin hai ki kula chige he saterda agi kwa o agita gya ka nuku titi ke he agi kwa sa kawa freda makagas sa magdang namita si takiki ke magita o kamatu kamata ka miwala van kwa kasi chige may kakai ki gawe nolema ke jo u men hitam ga mage ga tsinga ga tsotu tu ke tsonwa ngai man hi khok ma tena tsa tsa tsa wa khoku man akola kwa goma ma wa satar da ma tsota ngukata dibita ga tsala ga ho age te be plan tu na u mti wa se sema age wa kanda kam ke kala specific ke titi ti se ga titi ga hanka muku ge ga oka ang hi tsi age ngu a be plan u kwa akas a tsin katima belangre ke mukuge ka wa priority akati ka gela tsake khuya kha sonda balance tesen a vilungi sawola wala agya san akwol hage wala e agya wa ina kha chigisin ondau ke study rostra ewa ya jelasin wala wisisi katina batike hege ha kwasa ofulungi sa a tsiga nkunim okwa a kasin singati tsinga ngala ke for unworthy team ge ke gita tsau a person la ke ti a energy level si chimba ka tsikwa khali a vikwa ma muku giga tsoka o ka ka wishi sinu a ge ka wa bondel nge ka ka ka ngu dir makar a ka ka kwa drain a energy ka na sa ka nka ngi wa tike a maka do khang ma maka thuisa ke ke ka ge ka wa steady roster ke chimbu si chi chi a kwa sa khama khwe a skola ma nka ka amana ableha focus ta mukuge ka tene lungisa nga a examina ng age agala examin a ya wola sa nke tswang ka tepele la wa ake onwe da kha hasta kha ofu onwe da kha dir makarti ke ngono amukuge ka ka onwe da kha stressi la tsi singa tsi kang ka tsi he age a tutu a wizela nga wakake manela ewa jelasin agita si tibi si agita wa resta kha opka ayetiti kula tige he a khankwa a ngetika ngun bir ukwa awola ka gita kwa so ngoke ka qisi chimba e he ka ti a khama a tiga ngun wa ntir ukwa a khasin tiga ngun organize ukwa khasin of tiga ngun wa tumuku ge ka kwen ngun be plan ta akwa tige he duma o duma na duma o age akalatu adu kha ge be plan ka duma ma ma skola ma da o kae ke duma ma sen ge duma na ve ke tre ka ge ke ke an ge da nwe da khami ti se ga ti ti ga la ge ta o ta a ti wi si si a akwa wa update ka kula tige ka ge he a ngu stresia a akula ka ha ge ta tena ti plan u stresi ta mu ku ge ka tutru ka focusi a ni tige he chimba examen ge akam a examen a wola a tutu ta gita lungisa nga wa a vi lungisa ke resta kha titi kula tsika a gya kha ta mumuku giga sing he uke ka urviak kam eke ku chimu si chichi hing mka ku giga ngum kam eke steady roster ka wa tsike gito ta a kwa sa kama kwe nga wa a skola ma ke chima gage cha kali a skola vi lungisa gani kuna wa ka kukuma si kam ko gi nga sa awala sing chimu si ngita agmin nga wa mko program gi dang gita sa fita ta dura ti gira sa ko he program tin akalu to amke wala msinga nke ya chwang.

tin ke mai ge sonda ga nina ngi tsabunga yin khola sita africa nam ding tam ka tanga mo de ge tsqhezi yin khola sita africa ung nam ding ge tsige ge yung ga kwai kan de khona kho ka kwa kondisa ke mo kun nam ding tam da data mo dula dule ka kwa kha kan de twi de sonda ga yang kwa kondisa mai a tsong ka tanga ngole ngoma ni kwa mo go sin sin nei ka awa da wa ma ani hung respetra ding yung ga ade ge tsige ge yung ga kwa a khanga ya ge no ke a ga qawa ge tsige ge qawa a he ge yung ga ai ka tinna ka e xka fm hot kon ha ti khabunga ingia platform tin ki yima ni khoising ha ka me hege thume man ni sing ding mbul no yung ge ding to go khe ding ka o me ding ka nga tsama son ha xka fm 107 ngin ni kha

Bad Boys Blue ay muso nga ligige nga amke walay wala kita kwamte ke tinik nga akin 5 tak manitagi kong ki radio XK FM chimusing wala kita kwamo tagi ke tangspam ke manitag gangcha o chit gigi kwe kama wala nga nga chit gim hewa yalf irin iwi kawala ti gege angam awa yalfu chimbi la gita kom ke mkuk a kachi gita mam gira ngada kama program anke a kawisi la yalfi rin ebi program tina gita kala utam ki wala silam program anke a kom ke yurnal a program kakrisi ka antini ti gan ho kang wam ke timo sila ki chuang kang ngaw silam ko ti gege asam tuya kaya ngang a chuang awam gita sentike kawang hing angwi ka kris ga utama ke nasionala da chukwa aga chukwa nga wabunga nigitike mgi chuvi ndika ukwai wakantina akal utam ke wala sinila da mkugi ka kwen kale gham ko kumagi kongi radio xkf mt dugi ratu sa mkugi ka saka krisi ka ngho kang uam ke program nga mwa chidde ke ya chwa ngang tamang ama tige bunga mwege kuge kale gham ko kumagi chimusi ngi tu sa mkugi ka saka krisi ka ngho kang uwa mke program nga ke ya chwa ngang ka ngusi ka gigi ke utama mke vilungi sa gani kunam kem cho apala pala takwa jun exam la kwachi de waka anke ngo kaum amke wala sin male apunga kem tan jang album ko kuma ke konke honor tin siva ngachi de ke ni kham mugu chi de ge ga saka khisi ka klo tom ke wala ngachi de a ichang

0: Azange wa muso ngasi gege ngamke mbuli ngwela komtike ya go fetwa ya go fumanite ke konke radio XK FM wela sing wela gita komtike ke wela gikam emgiga wa mqo program ngi ya ge konke journal a program chika ngi a somthwa journal program ga chon agita a wa antika ngihim gya sinkwa ke mchu ag mkangawa mku he a kangriya sin kigidi gaba mkita kwa sa atike he kukumangu dhansin du dhansin he kwa atama ta wala si mkita kwa wizila kwa ngwatu wizila tamo kwe u daam kwe mha ngwatu wa unsi ta antika mtini gya sinkwa ngwaya ngwa mai mandi wa ngwe sa chunga nasunala da chukwa chukwa ngha bunga ngwaya kai sitiri ge alea bunga mcham tana tuisa mkuge kwe cho uu sing hi uu kau wa bunga ke chike mchua uu ya vindika uu daa mkuge kwe cho mkua e o mdewe ke ngayin aga ngwe sing nga e chwa ngu mkita sini kampanya nga ngu si gita aga chike hi daa chuku mkua hong e chwa vindika uu kwa gang e for all chimbaga gicha kamat ngani kuna ngawa may mandi kwa national ban awareness ngoya kisit Africa kwe he kakwa fitika datum 5 to the datum 12 May muku kau wabunga chike matu za mkuge ka chuvindika ukuma da achukua ka yima gigi kuwa mani ngakulu ukuwa yi ngutipula u riksi sang tini ngukwa techi da ngukwa chitwa kama wa dawadika ma kata kinhe kangwe sa mgita senti kike kafitika nga wa chung gani kuna fele kai techi kampari nga wala wisisi mgiku havan chu mgita kwa wuzila kama kwezi krisi katiti kike ngukwa kama da ngutula da asia yima wa khasiwi yima wa kraha fikonwi di ma parfi fikonwi di kama hiter e mang batu muku ge kasi oko lemen nga tini gita wa mkwi ka ake nga kuya ke gigi ku o kama wa gu kwi ka ake nga kuya ke gigi ku chibi sisi ka hanka o kama chi kwi ke hinu o nga amu kuge ka mku ada felkhiti abkhani atukuna mugugiga singi u felkhiti awa tukiga wa feral kombaisa gani kuna sinsi gani kuna kaga gide thoda kukwa akonde savan sinsi gani kula kanga ta thoda kama kwe chikhisi gimgi kwa wujela ngwa da da gita kwa kula ta kula ka gita ngwa gwa abilo sing ka angwa o kula ka akubika ngwa gukwi mukugiga dum fitika nga koko manga mko kuya gu kagika dum nga wake krakas nga e himtine ge awuzila kawisi siwa khafar leke tariksi nga kama kwe nga wa kamukugiga kututu ge kawuzila kakangu nga wa even kabe akata akagika kwe nga sa kwe tachi tkwe nga riksi ka tkwe nga kama kwe afer al dewe milum hi ngikogi da chukwa heke tete ye kage kukwa kama gang aga kawhe nga aga giga tutu kakwe chu yunga uga chungka wa da chukwa for al chimba ehe kama wa he tame mgekwa sing mkwa akinga wa hefu ngani kuna nepepe mhega ange kukwa maata doka gikwa ohe ulete doka kwa waka kaka ha agwa tung usi agenga amake giti kwa da kata sa nga da da inki dang mga gwa da ma da agu unta da nga da inki dang da toga to tutu giga nga sing u da toga muku giga kwa da da ge agu da toga ya kwa hanka ti kwa ngu kula ya ngwa hanga wakika ya ngwa da inki kwa da toga kwa ngu ti da ngu kwa ki da tikwa hi ngi hmpare ngom geng ka akamako wa speciala andak ki chimu singi chwa ngu. Yunga akamako yi far al timba ehi kama wa da ngkwa isa tu kwid kama timba ehi abilu sume gege gawa da hi agi ngwa si dewe kan da ku la gang ngu. Kwa ankung kwa siya tando kas gito kwa ngbika kwa wa pleki ya ehi da wachi gigi hengwa hengwa a angwa dewe gita agumi gakula fer alm ehi kalmeng kwa siya da ng o mu ehi kwa awuzila karaka da kuim hengen yige kaila ngu kha yichungu ngigala taka ng agita ng kha wangunti ng kha da ngwa siya ta bilo kwa kula tadi bingung akang dah kau langsir, si, dah aku agam tahu tak kama, ya kum arah kau fubilo kala kita kali, cikui kala akuli ka akula dah bang, mungkin ni memang peral hek agam kau wujud tama kue si uso kasi nama kue guka dom, so guka ang, ke so deng ang, nama kita kerja ang, mungkin awak bayar kafar lagi, mungkin hi u Riksi ngawa ehe ge gyam chungge fara al ngwek an agang mune saan. Riksi tog wang atama kwe. Kama wa gouge emha ngakunu se dum. Kama wa da emha ohun se chale ngwa tuang ng. Di kama wa da ayi e ma fi konse emha ge asiyam. Chang nam moku ge ka. Kawisi sa kafar lagi kama kwe ta moku ge ka. Ngay manila e hem chu a. Wizila uko wangawa kasi nga chichika hanka hanka hawa mtee ngawa ke mdewe ke fela kha ke nga ngwe kang. Wachike geto takwa kama kwa usio. Masin u mchewa matuisa mku giga kwe uka vindika riksi sa hengu ngawa daangu kuwa. Dewe kanga kwa ehe agi ngu asinya. Even kawe ang akaka. Eka ehe aglima ngge he te. Sige ta wang ke. Apari nga wang he te. Misu kwa te nguwa kumbesa. Ak u chukabelo wa ehe. Aka wiviak te. Ufu chingi ya waka. Ka wiviak te. Angwa. Kwa zinya nga anta nguwa asinya. Anga bata. Kwa gita kuta nguwa uka e. Ta agi kwa bilo ke da. Ta. Kwa zinya sinsi ma. Kalang waka maluluma. Pleki spasi nga akula kula. Anga bangu kasi nga si kama a chukolo hawi biak taga di kama wa a chukolo atali kala. Agi ngu unata kresin katang kwa ngam kuwa kama bilo kali kala ufu kama kha pan kali kala. Ngam kuwa ta ngu unata ngu ochi ngu ka ngu gud da akwila ta atsaa. Ufu ina kachi ke tomku. Ag chikobelo ngu hawi biak taga ka anta as ngu a uha bilo. Chikobelo. Wibiak kaya angka khotin wa gudai nini angwa siya ta kha ngu kuwa ki da. Mgita kwa sing halimang aningwa a o ina khachi khawi sangwa angwa ngay sangwa da ka kaya cha hong. Kama angwa ki kali ina khachi ngay ka angwa kaya cha gita kwa sa. Mistake mhe kwa gita kwa gya. Sinsi kuna taka wa chike he mtho kwa fersek taka kama kwe. Chiba agi ngwa kumbesa ng agi ngayi. Emso ka chichi kwa ka tema ati ni gita teta ngwa. Sinsi ta ngwa asin. Dewe kanga kwa ehe angike chikwi kwa. Ufu nga mga ngutu wangu. Ta sike cha kaka ta ki ku. Daba tini ngu chika uwa gawke gu kang. Ufu chingui muku chikli tini ngu o chingui kaka. Choli gaba kama so gu kwi ka agi. Ngu la tini kulaga daba tini gita kuwa daa. Even kwa aki mwa tong abilo te skit ama dari guda oe ku. Ya jika uliang e. Ofu kwa wiku kuya ngay cha se. Mwa tong adi cha se. Sika ngwa tong nguwe kufi. Ta geta ku. Ya jika uliang e ke. Asai. Gu kuya ka ang. Kwa wiku kufi kuya ngay ku. Ya tina aku uda wa. Ka wisi si. Riksi nga akama kwe. Kwa chi malulu machita. Ka kukuma wachi nga. Tam onsi nghe u. Chimu si e. Hika wang aka nguya. Nseng, nchi wa sisi, chiki mchua awuzilo kwa daa. Kama ingu kwa dee mhasigia siya. Faralga mgi kwa kama kuzinya gani kuna. Mgi nseng u. Fela kai tima nila ye ege. He mchu kam u. Muku giga vindika. Chisinga chisiga wa. Mungawa. Daa muku giga wimuku wa. ek aget e asorho kawat e mso ke he waga jilasan ke he ka fusion o ka kalisan kwang o nga ba da awa gu ka chui o cha e ofu ka kong o ka gu da ka ku u da di dewe chung ka kwa agin mo siya daadang kama katada mama gin nga daadang kama dewe dewe gi chale yi and daba tuto ng gin chale yi kwa kam tini gi mkwa sung kwa daadang ka dewe gong ina ka chika daba gyan konten ha guta atu ka anda ila ina ka chika yang kong kami nai no la sita nga wada ufu gupa pelo kasi tini kanda a kasi singa chichi ka hangala mtuwa ko fersa kata kama ko yunga kama ko e mdewe heke mkikre iye ka kama ga nga kawge chimu sing ngi nga chige hea hong yungo kwa e ka biskere mkwa e mugu vindika ka mtuwa ko uda ke ngi nga ka ngumya ng toto ngi toto chigige ka kama kam chigige gawa nga wa ka ang aga ngumya sunder da ang ang kuwa ka tota gita wa ci jilasin wa ka ko masi kam ko gen kwa sa wala sing ci musing mgira gumun anga wa ko program dang mgira sa fita te dura ci gira sa ko program a kala utom ke wala musina nke ya chong
1: eska

0: Jigi ka mantenu ka ni gara kya hende kwa na di kya ba na ndi wo ha mo ra sa no ka o si twa sa ta twa mo sa no tsa ka ha ti ka ni gara di kya nka o ti khan se na teng ha ina ti e hiya ma de rumene na ina dangi
1: ti tsa ni gara kya nka o te twa na wo wa ti kwa na nguna ho ye te mo wa a ri te e kha o sa ka ri kwa na ni kha o ku di te wo ha ti ku ta mo ha te dangi ya ri tsa o ni sa ha ti nga na ti tsa wo ha kwe ni ki di ku ya te ra ndungu Alaska
2: kae me wona da dingwe tege tsatsi ke government tsike ni ai ke dibe ke tsike tamati sa de ke tsike tsatsi tsi ne ima kama tsi jalan diga tsosi jalan
3: ka tsi jala se mo
2: tega e ga government go ke tsiama a qama ncaka
3: qanqo
2: matno ri at sa da ke ka sin ke au ke nga tsu mathi ku nga atse go na di am go tse go na ka
3: ama go nga tsu mo tsu go na tsi ka tsi ka
2: ka tsi tsi me wona
3: mage wona te pa ke po ke ke si
4: Bamba ke totiqwe ne Mike Tengo ngidi kuisa moder da gasego ndi dange ri tseusa tiqunwe ndi ngisa iskarata marti e tsan tseusa kuya go ema timia go hoyo ge ti sure e khuria go tsam ka ti tsan twen go ye nyamango i tsuya be marele nde kuriji a chi karata tsukwe a ha wa ri kuya go gheriate
5: bamba ke ke khoto ti ro di kamere dertin mai moder sta khata te a ti kaya kati ti kun ati ti karate na ti shure a kota te chete te kun ata ti shure akure no ti ai chem ho ya ma ve ngu ati no mama tau de to ai te o ashiti ke karako ata kwa
6: bamba bunga to ti chali chal suka no ti to ngi ti ta ko ji tau no sa

My Africa, my world, wa muso nga sige genga mke muli. Ngite kom, teki nguya wa maimandi awa wa Africa. Ya nguya wa kwa mpromo kigigi nga ukamu kwa. Kwa mke kwa mteni gya sa kwa muso nga gigi nga mke wala singi chwa nga. Ya bunga mke sa wala gira kom, teki ya ufi kwa 50 mani teki kongki Radio XK FM gita kom. Teki timbu si mteni gira chwa gwa nga program teni chupa mke gauta gang. Mwoti gigi gwa kama wala nga mwati gwa 12 iri wika krisi. Ka ngtina akla utwa mke wala sin lagi chwa nga mwku gika wala gwa mko kuma gika kongki Radio XK FM. Mwkama teki ke mteni chik gigi ta sa kang akro tom ke wala sila mwegi ku gen kale gom ko kuma lagi twisa mo ku geka sa u kan ngusi ga ge kwa ngha om ke anji ka ng him ge ge kama he aka ngwes ngwa ntini wa bunga mo ku geka kwe chukwa ngi wa da chukwa chung ngi wa ngwa isi umtima mtena twisa mo ku geka kwe uka vindika uka kan jwa tu u fela khaiti Manila, chikim chwa tu isa mungu giga waka vindika da achuku wa kama mdewe di di kama mpasi nga aga chuku mbaya nga nguya waka ngosi kange wange wakang uwa mke chimbu sinke kichwa nga man ama teke mwege kuken algo mko kumake kongi Radio XK FM ke tu isa mungu giga sa aga krisi kam kong wake kaw uwa kwe ke mchima mtena atwisa mungu giga wa chimbu sinke chihin kichwa nga vindika o da achu nkuwa waka nhe mgisa wala si bunga mtene gi toka kulu ke mgika nhe so pangkawa ke ganda sater daka ke skola kuna kukuma ya ge ya gita gya nyeha derta ke dewe skola kuna mga ang watuwa ya giga chike nhe toa itua mtasin ke chu kemchi kai duma chikage an maso ba skola kuna kuma wole wani khangu du tinin aiwi chika wana sopa wa ka nga kala utam ki duma mteni toka lu ke pansalap getit echi thalin aga chulungisa aga vilungisa aga ka vilungisa ke platform 10 kagita kwa waka tagi skola kuna ke kanda shumanu achwang skola kuna manda khtuti ke freda kakwa fitika mita gani kuna driri ngutu ugani faifiri sapato kama kakwa waha yaof iri ngutu u tweder kake mita gani kuna ta kwa kula sunda khasa fakansi kama wa ka ng hitini gigiam ke ko mang wa tu thali chi ke ga lungisa ka machu dhala u de ka machu tanga u onje ke ko gin wa ka khuna wa m ge ta ge chi kwa tsa sa antini ge kwa kwa sa m ko ga ni khuna ma ge ta wana ria rien ta u khwe ga ni khuna ma ge ta wana nuria bango wa mi ntini ge mi ke ko ma tu sam ku ge ka kon wa bunga chi busing ko mara ge ma program ki gang ge ta sa fita dura ci bigira sa ko program tene akluto am ke wala musnga nke ya chwang

0: Kamek, Sika, Dolphiri, take it among the Bamba, they are doing a Kalkam Skate, Tatina, de Borsi, Concotam Hen, Siborie, Kriago, de Monican Zunga. So, I got Mandisa Maya, Quitao, and Sika Yak Angrata, EFF Quenagi, and it's a cool Senator Dam. Borunga Hek, please, Nagohana, Kaisena Gohan, $1 million size di Serie A, Presidential Ramaphosa, Plasi, Palapala. Limpopo Province kits an senahim. Maya yak angakara de 2020 sika. Parlament de hekana ane kien kara khudia zao kara hivem. Nkosi kwane ki an tam sika an senahim siri. Mborunga khudzi kien kara kla kai hivem. Mbapire hek kwa ati he. Tau kwa ati Ramaphosa ham ane ki toka ku ane ki tesin dati ayo di siri imdi plas ya ki siyako kliyangita. Verenigde Nasie kwena di una tsara ane tema organisasie una mwa di paro a khasie april ki dri ka oro mkwe ki kwa kukara susi na dita angakara dim. Energita kite kwa di paro di tawni sa susi na ana tumuji iran kan asina kwa hanzi ki kana di tesi na dim. Verenigde Nasie kwena organisasie angakara dim mwa di paro di chinza sina khasie mgoe akumwa di kwa susen tati tam. April mgoe mki nyam sina hikeha mgoe di kama tiki chinza sina suri sina di 1.6% ki te koya yako 1.7% sika siya dim. Ungui a nom kanyi tiya tsawa ki kain kojika di paro a khasi he 5.9% desi ki susena di yuli ngoe madwerisen 2020 ki munga itinu. Fia en kwena organisasi e khana ane ki angakara di ma vimbi kirwa di nom na zaoka ane zi 2020 kwiri he khasi he kansina hiki 3.04 miliard size metric ton. Siki khasi e del koya susena hi 6% sika nge ting kam ziki. Porisa na Gauteng province ki tina sese kan kara khwati ha Johannesburg ta kit doropa si kun ka okwe Westbury ki kam di kwe uka e sika ka ukumi ting ki. Tui ha a tumwa ting ka ukumi ki. Porisa na anga di kwen anago teko na khana aniki anga rako tiyan kaw ni saatso ti khurupu ngi kuji anki desi na ko haan sesa ji khaji e kangasin tati tam. Choro a akhender taha kwirik ako kwe dia si ko woyti pala ka ngom ngu jiki tamdik ako kwe aspatra ka kiyan ka itin cho ko anza si ako wo tam. Tui khamay tunwa tiin kwekwa ki kham mhe tzaa tiin spatra ka ama amblantia ki kiyan kai ta haa khaa. Te borisi khiri oe. Keria te tanu manda ko angkwena angakara tiin bara he khasi ye tiin rute nuklen karwe da kli tiin nga osiki tuu sina tiin he khanya kwa ta ta. Keria te tanu kwekwa ka ko angkwena khana ane ziki Saji tia tam siki kwek ora tinki we oroko kwena sikia unu kaw da tin vim. Tam kunda sa ki te ko kwena vunstak e nyam sin hiki ha khana hin aizi kwek watio tre sika kwek khana ziki ha. Gerald Otto manda aniki te malkoma angkara tin chopra ji khana zao karati kwena houtu zika we oroko kansin ya nu. Mkwye kwek wate kwa no khamka vesi. No kalets dorpo takkite nga ohem, khasi he e tre kanako, de flakhti ki kwena kwarako kyan kai tite ana lang plofta tite kho I ane jika si tam. Keri ate tam kaw kata tin an kwena khana ane ki awasi atim, sure a kung tatin kwena khana he e kyan kara ana kaw kuhe woynu, Robin Heimer takkite dam ane hem kanko berg wortiki tse sika garo khatin tien kwena dama si tkhao kayo anayin e sika tkho I nga zika kumako mwa ina avakho zi dama siyako wo dam. E te 12 iri borisi kheri oe kam he teki siyako yin iri amade kwa teku borisi ya te komsa hinye exka FM Kim.
1: Kim tsa wala ke tsigi ya waling ke talfir ke SK FM ta le magya ambuke ngeba SK FM ai wi tanga tanga mika ke ngum ya min qare verten moyon wo frechter yang hetsi gya wa mandisa maya kang hi atsi gya ku ya EFF ke qale manqinga muku giga qhamsa u tsaka ngeya wa million dollar yang hetsi ke ngwe tsanga ke president Cyril Ramaphosa qa plasi kunan lipopo ke plasi antsi gya wa pala pala qa gani kunan moyang a kwi qaga ngawshi kang hi ati gigi ke ku ya parliament ay ngun ke khaw yang kya tibresen 22 dak ay bani kunan ke on veta kha chigang hi tigi ge ngun sai mali kang gigi ke tsaga ke plus yang ay kunan ali man ngun kang sing atini gi ya un ang first lakha yang hi gi ya wara ma poza yang sing gi ya kham kham ko khaya ke go ke la ya n fie en yin ki gi ga kham so u aga gani kunan kitik de ki viko makangia wa plasi aka chong ka hi agia ngun ya taki ngolin nga aga plesho hung tik de gege tu ya ngun yankia apral ma gani kunan kang he sing ge thwa kham kham ge so plesho aga gani kunan kang ngau si gya wa ngai kang de gen ung iran aya kunan kang he tik de gege o he aga plesho tik de ge chuge tu hin fie en ai orn sa si te ni gya ngun ya taki aga plesho aga sing gya kham kham ge sing ta ki mangi ai de ge ka wa nga ka pleson wa de tik de ge ki chau ka ng sing ge thwa kham kham ko sing a khale mang nga n mo yang kya pra a ya chong ka sing ge ng ya de ian ko ma ses presen ka tik de ge ta ki chau wa onor in diar ta ko ma sieva ka te ni tik de ge de thwa ki chau kham ko yan khurunte aka preshwa hun ka sigyang ya te 5.9% ka chik gira ngwe chawan moi yang kya yuli ki khaw yang kya turasen 22 dak ay gani kunan fie en ay oran sa sigyang ya wa frisla kha ay gani kunan ki khaw yang kya turasen 52 dak ay gani kunan ka hi gya khamsen te 3.04 milyar trandi aya malich ng saisian ko ay ka chik gira thoy ngalo khama khuyan Blessing the game on Houten Akuna Agia on Anga Nursugu Gang, K. Johannesburg, K. Westbury, Agani Kunaka Hitch, Kotcha, Nakam Kidu, sing the gate to get Takawan, he and England the game with a queen. Please attend a gang, Wakamukutisa Wabunga King, Kalamanga, Mugu Gang, Yakwa, Naikang hit the game, Hukunisakan Kigi, Kama Chochin, and Gulupu getting Haka and the game Hukunisan. Ach and the Arta, like a coachy go, young sing the gate to go onean. Tung aga kunan kang he ting ay chaging sige tinigya suwitali mugu digi hung o chon. Chang hum ay fasin. Yeng giga kamsang uti ka giga chuko sa giyangun ya tagi ten ruta ngawaki kling karuan aya kunan da aga ngaw turat gigi rin hugi kali u kang he ag digi ng gani tsagang ga kuna hi gya un anga viko mugu giga khosa u bunga yin he ti gigi ngwe ga wan ti khwa ai khisi se gyan ngwe ga de vuns tak ai kam ka hi ga aga ngo ti gigi thoki khali khwa me ko yi chu aga kuna Gerald Otto yang hi gya o viko ma kan aga gani kunan ki aga ka gyan ngwe ya take khali mun ngasi ga gigi da chuki kwa de chopre hm ya gigi chu khosa u khamsa u kwang hi ti gi gi ngu kun sa hun kho sa oto ke ak ngui aga ngau si gi khala mang ngang ka si gi ak khamsa u wa kham ko ves aya khuna ge tik ge kal dor aya khabit ke ni khunan ka ang he sing gi ang ya te khabit ya ang aya khunan ti gi gi da thon ngalo kham ko yan yin ki gi ga kho sa bunga ai spani hun de gi dan ang khabit ang khuna ka hi agi ang wa kham ko sing u bunga ang khala mang mu ku gi chu kho sa wamchang hum yi ng ya dolfirin ai fasirigam chawla diwichig gya wa yeneri kamja dura gya samchang hum ki iska fm

0: Bam bam bam ba ding on my family tiki an kawate tiku nang e ma a mama ti akwa ko ti asama ko ko mani uti u kama no ti tanu ti kase no ti sure se ka ku ma ko ti an u ma tere ma ko ti asinya ma ko ti aki an kara kawa ko ti ukuri nam yom kaha. Tim awa ta hun a ko hi ma kyan ka ma de de jin e ma
1: buru buru ko ti ko si si de ki ko ko ta ki ta pa ni sa de ko ko ta ki ta ti bas ko la de ti ki si ti na ti de ki ko mi sko la ti de si si ti ma na
0: tim ka ma ti an ti kyan ka ra u ka ma ma ta na ko ti tu ma ti sa ma kho kho ma ma ko ti ta no ti a sen ti shu re ma ku no ti tu ma ma ti kyan ka ra ka sen ti ni shi na kyan ka ka sen yo fu ti a kha ko ti chin ti ku ma de khu ma tu ma go ti a ma tre ki no ya le khu ma
1: mara mara ti ka bun ka kho ni ji se de yang ki ona ko ga Nko mikwa jalsira tega nkuna goga madunga skola ra yanga kana ka kana mika michin ke manga manga ke chin
2: ti tsene asandi nu ti sure makunga to ti kunwe ti asama khobo khobo nu ti latya khata nu e tya ti tya sinu unu ta ka ko nu ina gala ten ti siya to ti kunwe ti akuma beria ko ti akwa ko sam kunwa kudoro pa kan sam sin kunwa konu tu u khame kinu ti asama tu tu karo khnu ti a sen nu ti surem ka kunwa konu te sinu ti kuin kara ti anama na khun abuka tse ti ki khanu ata ti sia ko balan ti kunya to nu mame ti kha khat mama tseka
3: moro moro ti khabunga wise te mikwa mikwa dada dam digi khwasami ta gi ami ke guta mi khan kam digi khwasami ta dangi kam digi khwasami
4: bamba ti tsone benson de ya na kone ti mudes das ra gi dangi ate ti kuma din a gi sin du sin ya khata un ko sin un ko na kone ti nyama ko mo te ti kuma di ko to ko ti ak ti kuma te te ko ti hi ati kai gara ko sore kuriate no ti kuma ko ti nyama ti auto atamati wo ta ki kuma man ya kangu ta mati no mama ati wo de sai se ti ka che ka ti kuma ti nyama te ko na kone njo ka ande ko ko che ka ku dangi
1: mora mora bunga ko vise se de yanga onama ke ko ma dum ka skola yanga yanga singa ma umga yanga ka kanga mi mi chinda ke banga ma kanga ke kang
4: bamba bamba ti tsona yona tando ko ti dangi Muders dahe, sondahan ekweno, dangia te tikun, tia toa koe, avruji koka manako, kiaje kwan, titia kokeha, kuritikun, di kawa go tuhutama.
1: Muriti kawisi, dankin atavikitis, dantenikis or homi, dankis or homi, amita ba, gamati baskola, tam titanakin, titamiti, tam titanikin, utamiti, kaki gum dugi, utamiki drupa, tam titanakis, ami, demikwa judi.
3: Mama mamba ti kuna maha France dangati ti kuma ti aba kama unwa kusinya maku ti sinu tinta unwa ti zawa wo kam ti kuma ti kuwa tuwa ma.
2: Moro moro si kai sisi mdiki kwa samita mikwa Merlin Bozita mdiki kumtame ti sinta kikolong amita kama ti mata mkamaan ama kumpe ti sinta mita na kwa imalita kwa saya.
1: Moro moro muga wisi mi kwa tisa tam di kwa sami tam di kwa nyami kim tisa tam di tenangi siap mga ma

Ke mtjawala ke tigde ya waleng ke yenere ke SKFM tawle magia ngambuku ngiawa SKFM ngawita ngia tangtame kage ngamu ya minga reverten moyon. EFF ayi ngawaya ntigde giawa Jules Maleman kalima nga agia uko ya partey ngani kuna ke uko ya nakao ya ngde giawa nasunala ngayi zango akakaon toko de dizan ke kalima nga asumugu gi atwa kam kamago sung u le ang hitig gi au president serer mo poza ki khale mangang ka statu tro khaya ki go ki tsagang gi gi ngo kunishan ofu klikleng gi ga khamsa un kholang ai gan ngo khoben ga sing gi ti ng ta shobe sak khama go u pala palang aya kholai ang hitig gi ng khale mangang ga n ofu rekter yang hitig gi ya wa andisan maya kang he ya agia o ku ya parlamen ing ta gi chigan chig gi ta ko gi kham vetan ta gani kunan kan si gi kham su wa first la kha ya ang ki khale man ka n komiti atini gi ya un an ngaw khlang ki gang mo ku gi thot kham kham go sing wa ram po za ki gani kuna kwa n kan ngaw si ga si gi kham su wa february ki tur sen twin da ya gani kuna ke mali chin kang he chig gi ya wa 500 tisen dollar ya gan kan gi mo gi nga plus yang ay kunan bungay gigi hamtos wal aya kunan ki kokha municipality ti ki us ka bun akuna sing agigi ang heda ti kang hit gigi wa gan ka gani kuna gigi da thon ngalu kham ko i kunan ti khang ai fiar ta khalem nga sigi ak kham sen te ki ka he ga gigi mu ge nga gani kuna kwang ka khuli thoi kang kham ko in i khisi gigi da ti kang ka gani kunan bunga gya ok uyan khalem nga de gati de gyawa yeste kir kang he igani khuna ga aga khole de gye thowang kang khama khwen kang ngosi ga se gya kham sun wan kingsway aya khuna ge chik de kin tuwin farfield aya khunan ka he na kam ki jun aga khuna chu hm aga tia tia khawit tamani ti kang de gye ngi khali un Khoutin ki plis agia un anga onur sugu ge gang ki Johannesburg ay gani kunan ki Vesperi kang hechik chwacha nakam ki gu aga gani kuna sing dige chuge thakkao he jungi dige mugi sa kuin. En lehteng ay krisi steni gya ngwa kamegu tuan kale manganga ng kang hesing tuan ine turu gang hi uchigen kulang dige mugi kunisak tuan. Plis agia tisa uwa bunga gen kale manganga ante ki yemugu gen ya uwa ti kang aga gani kunan kang dige mugi kama chochi ay ngulupu ngay kang hi dige ng habite ang akunan hi gang uling ng ting hag dige mugi kunisan. Plis a kale manganga gen ya teki ak en dihartak aga kaw chigon ya he tinghan aga uliman ng sing dige chugi wanan dawa aga chukunan kang he tinghay chagin tinig dige kisa kama kwa ting hagan ki kui hesege tinig da sege suitali ay kuna mugu digi hong chon. Faif in diartak aka lupanga ka onka ang sige akam sang teki yag digi rin hongi kaya suitali ay kunan ka ang sige tinig da ki suitali. Diarde aya ngui yang tinig digi hongi sa kuya ting hagan aga gani kunan kalima nga sige ang ya teki yag digi rin hong suitali ay kunan tas tinig ya kam choyin. Ay fasi. Tegang gya wa bekin closer aga ga ki gani kuna watik de gya wa mosal bayi ay kuna sing de gida chugi wanakan. Agri veskap ayi. Vikoma hanaka ong gya ngun hiyata ki. Kalima nga yag de gida twa kam kamago sun u plasim he yang de gen un. Hrubarak aya kunan ka ang he. Tehi ka sing de gida chugi wanan. Gani aga siya wasde ni gya kam sun uan. Artin bos habit aya gani kuna kwa ang gada gya un. Agriveska ay gani kuna giya oku yang kale mangan tagi yi agiya kam kam go sang tagan aga gani kunan ka atik de gi hun hon tuchi aka ngosi kang steni giya un ang ngawag dang ki tagan giya o begin closer aga gan ki gani kuna kwa hisin de gi chugi wanak tika wam jang hum yi ng hiya yeniri ay fasi de gam chawala diwit de giya wa tiwiri kham ja dure giya sang hum yi ng hiya kwedam wiki SKFM. FM

0: mecesika yen idiot amago 6 minutes nge Juan Dimbamba diradwe ka tsam tsikike tatina ti morsane program tsikam ya Juan si programme kumkhago ti monikanzunga no revertin moyo
1: kim tawale tikde ya walenke energe ska fm ta 6 minutes ngam de kan walin tam tawala ngiam tagi tikgam ta program yang higia omursani aiwa ki wali tawala magia ambugun gawa ska fm aiwi tam tagi asagi tik khacha sangia klik ko program yang hia mursani aiwa sikam ngomi ki awami arverten moyo kichik ke monika chunga
0: te mursani program sikite ko mangupuri khaji entai karakwa ko o tsikwe parlamente ke nwa ma kona khana kwa kara nomiti et furande kai ko ani te mana petisi komitee ke tego dayan kolor barnati a kara di minister na khana ani ke tsika jaru kai ka kwana ji inko ka ti jaina tsoni sa mu kai dita tsau kara te komago President Cyril Ramaphosa ha Mozambique musika twa kwa Daniel Tsapo Mdeta taiku je ta khuru ko monta ti khana je magi tese no ta o ka twa kwa na South Africa kya ta ti ta program te khiria de kwa ti ko mago oro koro senji khu ana kwa na ya ko an ka ti ho to di parodi ngui a khasi ye suri sen o te ki ho to ana ko ti kwa na ki tso khana je tese na go ta akhotsite kwa mkhiri na khono tsamme tekisi akotweri amandiko ate khwira mbori ate komago
1: kim tegiya sa tigem ta program yang hegya o mursani awa ki kalakim ga tigde gem kho utwan akaka o yang hegde gya parliament e ngiyang ya tigem khalem ngga yi agira tro kham kham ko su o koma ko yinki ge ka kham su o kan ka chukte kaya khwen ya hegya wan tena color barnat kan hiya chig de gen ho varski wa minister hunki gani kuno kwa mku ge hen tro kham kham ko su o if koma ka gani kunan president Cyril Ramaphosa kan hiya chig de ge ko in Mozambique ayin akaka Daniel Chapo ke mku ge tro kham kham ko su o kalma nga ge ti kan higya wa ti kwen de ge ge kam ngol dol ge ga digan ka gani khone chi ge kan sit african kan hya ag ge ngol ge kan awa ya ta program an ho fasin mana ka hu chi ge ya varski wa kalma nga ta ke chang ka play show chi ge ra thon ngol kham khwen kan hya ge tin chi ge ya thon ai ko ve ka hu ke ti tagam cha wala diwi chi ge ya wa tibiri tham cha dire ge sa ngmi ng hya khwedam wiki iska fm

mekgese ka twe iri ka mogwana ncete kwe damborishi kwa mo tsamhe ya gwa dimbamba dira doing e ka o tsamdi kana go ta ke tsetire ta tina a se bori e tsiya go di monika ntsunga ya ff parties di o a julius malema ga me a ka te kuya ma go kwe a national sigongi ke ti thoko di diza Kai kuji amuwa ko komiti ya nandita tahonu, President Cyril Ramaphosa plasi mburunga iki hisen yu kuiye nwoi tahoya khasiye kaisika kuntam. Tawuwe ta tema kofu klamu kena kwa magamsika kuiye kwa khuruko angakarata. Pala pala ta kite plasi ziki tesina mburunga kai kusena kuhankim. Tawu kai kakwe mandisa maya angakarata parlamente na khana aniki. Ikwe ziki te hi veta ki khotin kwa khodi sesa ko twaka aniziki parlamente ki akam sika zaro hi kwena mba pire he kwa khoro hi khasi hen isika tkhanka senata komiti na aga de boronga he khavana khara ma posam ki nyami ko tkhaka ita ngozi ku isina ko ha 500 days and the america city dollar a 2020 February Nguema amdi plasia pala pala ta kite limpopo profensi ki tingit ansina hiki. Tia kwena gamut flee ta kite nga wink anagotin kuhas municipaliteti uskapuki kagu anisiki te tin barahe anatuwa kutwe tana tingim. Fierta kasaisi kwirik am kwena hanahe gamut Takritem kroma, kamatin kamski anangudzi asia kutwe kwaratim. Anagote kukwena agaratim nga nyam kadia khana akin anagote hinkeha barakta unisa duwa ko nga ozia kutwe kwaratikim. Kingsway, Dwayne Van Filti. Takritem nga wikin anagotin kwe kuya ku agaratim uka esika khana ane khana oe uruko. Ay khante wa kutwe kwarako ngu ngu wa tuwe kwatianti. Gauteng provinsie ke ting polisa na Jessica Sesa ko ha Johannesburg da kite doropa sikun ka o Westbury ke tau kwa uka tsaithu sika tete o tsam dikwe o no tsui ga thumwa tingke he am ku si tsika me ga si Jessica ansen verity polisa na ga kuye kwa de tau kwa de khwena Westbury ke ana ko tina Ya hing tam jiki ha kuya ku angakara hing chochi khrupun di kujina ka kuji kawuni sa khana ki hinsina ko din tam. Sesa zi te tiin tamma ki akhan der taha kurik ako kwe di choro a pala ka ngom hiang guwa ki si ko woi tiin cha khwata tiinu tam kwe cha thun kwe cha spatra ka kiang kai tiin ki tui ha ang o tiin. Faifan der taha kwe a kha me cha tiinu tui ha mak ha sa tiima cho kwe kre si ka pa. Spatra ki siya kwa ting uwa ti. Te burisi kheri ohem. Kwa ha zwanga a khawa na swiri sena kwa ting sesa zi tesina ting back and closer ta ki te zwanga he kwa khoji kinyama kwa tkara ting kim. Mosol bai ki kwa sesa ya khasi ya swiri sena ting. Akhri veskap ta ki sen kwena a ka te kum plasi zi. Oho gwe dia ungdoma ko tin khrot braka king hoy ara tin tam sieve tuchi ji khaji harten bosta ki te mukunda ki suri senati agri ves kapu kwena ka akaite sesa ji khana yama ko place ji ki tanka gwe aburu ko ungdoma ko tin ki nusunga ji gwe ji a nyami ko jonga he tsoni sa tha vere ga khai kai di tam e te tweri kwedam borisi khiri ohem kamete ki sia ko firi iri Ui, tamziki amatikwa deku boriye desi yako komago, XKFM game.

0: kwe tun kwen kwana wote tinibe nte tinga siki wotu Africa kwen kan on aji te ngu kore na hebe tango kan unhe tama wote koro iye hindi no nakan tute tek ayo tak mga te saati ngu sobe kek am kuhe am mwen kise na kuhan hea am es abia
1: siye
0: kede kaya kaya ngate kaya kuhu mo sobe sako
2: ex-god

Ote taku ya kutamzika. Ata asinuwa kwe tau suwe takwe. To are kuchinga ando atiteta. Koma na kwa ita nini tama yae. Tave uu. Tama tama nina duara na honu kwini yae. Niti duete ve ajicheka suwe kwa. Takwa na zika hitu ya temu. Na ote ukwini ite cheka suwe kwa. Uwe ete kia inka uka kwe. Ate ngomwa tere. Re ete anza suwe kwa. Ate a aruka di tengo matere. Takwa na ete mu. Kukamzika kuno chaku chinga wako anteta tiyo. Tuna ahwa esimi. E ngati mkama ete akure kwa huwa kwa tangia okan kuchinga rata. Tinchami. A ndi uko na iti uko je. Chanda wako jituije suete. Nga wako we. Chande teta nkwena. A eche mwe. Nguna muwa tahe. Kwa na echa sporti mwa nga matave. E cha thoro na wakiri kwa nga matave. Kwa hini kwa mwa nga matave. Chakunu. Oh. Kuje nga mata. Chakua haka kia ika usina hunu. Chekaven, akwana chika hinti yote kia resen. Chua kwenye soka na kweta ute mu, ute ukurize huwe te hinya te kamchika. Kwa na chakua tek eka tinu, kia isen ti kwenye sike, kwa rasen awo. Kwa na kwenye soka te mu atinu, chakua kuje, tin kure ngeye hunu sika ota tinje. Chakua haka kia uro kusure banga ka ngwega, chaka mboro nga mawogo, cha unku mboro nga mawogo, cha sere mboro nga mawogo, cha nkewuni sa cheka vem, akwana jikati gara kate nge ukwena, ngute ena chia te tame timi yogonu, cha nkewuni sa tuwe ntam, ngute ena chia te tame kuwa kuka jau tam, ngutuwa na kwe chia te na kwa numa nuka kwa, akwana jika nge ukwena ti gara kagwe ti kia te ve ena amusa, ena omano haji, te uwe ngesi yoke tau minde ngandi, sure ki mano khara ko ita ute ita ma sure kunu kurika iwe nde ngandi bora atuwe nkara ita ita wano bora e kia wako ite kuchingare. Te hinti o sue ato ojo jite sue te tamjika kia ita waka te sue ita kunu kwenye dike ya ki te kouta te ko te mi to are ngandi nge uma platform ten kuma bora atuwe nkara iyo ko te ito are ngandi mtukoro na ike nge uo acheka ojo jitu ijito anisinja te sue te tamjika te sue tiki eka mjika miyo kwa hati miyo goe kujikoyo to sa usikitin tiu anisoka nita ati to keru keru ate cha ukome cha diha chikitin cha ke cha ukwinhendewe cha hika saritani ngeke kwinhiti miyo kwa ha buwa kuwe andayati antia kuji asubuka ate nge ukwena jaoka kuwa kuhe kanda ukwinhiti a hasa kusikiteho tam ajiti eka usu o ike jini hiti o tenkwa St. Paul Take to Yamata, Dream Girl.

man ambonga WCC yekwa sa radio XK FM tamalaya e WCC hun ik ali dongawa science and technology ay program hun sa akun ku ike a wa how machine help in daily life da yeket en jamu ke kun ku ika unkiwa SABC evilungi sa kausin ke kun ke XK FM tay on ali dongawa presenta hewa sa kwanda mahongo hun sa akun ku ika ntiki kalungso kamkwa mungi ka e da tamke as akun ku ika ngwa tamke wa Friday kike hula awha sezira nga makawa 5 manita ke kun ke XK FM day egin mo tuwag ang gikawisisi kinu kamag ang gikawisisi kewa SABC ay vilungi sa kausin. SABC ay vilungi sa kung kunga at kung kunga at kwa.

0: Firen kan kan SKF yon tan ngungi tan kwa men de flit si nonge. Spikera nas nala jangko tlatawa toko didi za ke kenge parlamen ngungi di artak sti kan kutan ke sit Afrika kaveda ngge akha ke mai ke nintin sin nintan kulak sin ngung panga kaveda ngge singe ya kamsung u chitkwa kong yak panga u ke chwa yipi kwa le kaya ke chiu sikan kundi sa uke kalene da ng kaw sikan didi za gitwe kundan ngge ko di artak ka ngge sin ngang take ngaye ke dame ki firon nartin nintan kulak ke ngkwa The chugging my inclusion caveta and Koshik Talakang, Malibu Ganikonatan, get a kamsu, gay chigang he, Koshaw Kotun give it a singer. Dear parting, Takego Sigang, that comes a committee, give his lady gay, President Saramposa, gay, la ng he clock, and Koshigang, Kogamunka, and who clicked the two get a kamsu, Parliament, get you sick and Pelmuskopanga, and sink Langa Palapalawa. Di aler a good in Hill Lewis, it is a committee, Pango Quinsing, who graveta come to Sigang pretende, Gang his Gitwa Kamsung, Count Common Panganoga Usika. As then get an Montego Tigang had to sink gay Ganigang Parliament, Connect Nagamas Kunukulan Kitlisinga. National Department, as we tell the Chicago, had it cocky, cock, a tongue, a quick going, a click on one hunter virus. Department had a committee of fearing, cast at the corner screen, gonna, then go to the squid, joy, quang, they fear it, gavena, tikusiga, has get to cheap you like gun kusiga, Go to Chicago Department of Fester Mohalla, it can then get quicker, skate at Sing Tiang and call quarter that can come sing Lungsaka, gay to Sika. Kaki wakwa mausin kita tena kwang hagi apa ngat mau kini sing kuat kaya kani akan lagi ngulin muka ngi kwang ngi fasi fia ene hana kwang ke mali kani ka ngi ha ke kuban organisasi tulis ngah ke mali bongo sing ka ngi ga ke perisa apro ke kicau kama ku ngi ngulis ngah ka ngi he sing kia kamsung ngi likalu jasa ku kia tweet kama ku kau sika ngwan ngi tetak ngi iran kunna VNK organisasi yang ha ku tamseng mali bongoseng ke kau sika sing gila tamseng mali bongoseng ka gagang hetwa dui na april yang nu sing ngi ko ka kicawa 1.6% ke 130.7% ka kicawa sing gila tina tamseng u ngai ke ka parisi sing ke 5.9% ka kicaw kau sika ng sa ng te kicaw ko lagi kunisan na julai ke 2020 da organisasi ng tu gila tamseng u ke Kanika he ya 2020 ke I he ya chiko kanski mga bolo ke ka kosin ka kichawa 3.4 milyar te rande kwa ng da 6% ke kwa gdang katin kwa di chaw nga kwa kwa nga mi ngwa firi gifam kwa kama 5 yun sam kwa ng SKFM
1: fir irie tama ko 3 minute jinge kwa xka fm ki mbambra kha khu tetena ti marats bera kho bori shora matera speaker he to ai shiwe thoko di diza khwerena da parliament shi u derta ka nga shi south africa shi khom muteto shi ahmei ni ti sesini ntai ka doin em khom shi u muteto te ma ti tsaw ji mbunga khwena ta hono jao khwena te ma tin khwena na tun kwena ta ngwe kite orotam di diza tlou tlou ta der ta khuri sai se se ye khati go firon tinien ta hak akwe kwa ne ga kwe jita politika anja te kona go doro hi khron vete kim ai nga da sino hom shi muteto shi o ai ai an tsou ni sa kiri na hitam dia ana nga di sino khana parte he te o go han committee si qeta ti he president sir ramaphosa anambrunga ka rita tsho je mo go ka go scheme ata ku isana ten kwa ma shika ho ma di muteto te ma de hofo a go parliament de si ni pala pala ho e kun kara ek a en go tseri na takim dia a qeta koma gordon hill lewis nga di sino committee he jao e khashiwe e Chekara na muteto iti kwa hakungata tita kwa presidente mkita madango e kano ham aniji ango tau ngamtam. Ama ngata sinu ngo ngi kui si hofu nkui ya tahe ngo ngi mpresidente mkui wakave tamakano parlamente na kainte jikatama presidente mboronga kwa hinu ngo choka kukajitamanu antau ni sase kana kara kwa tatam. National Department de Chogu Kwen Aka Dembunga Kwen Ango Ngwiri Boriji Ate Tha Kaveng Hanta Teki De Jonga Siu Aninjam. Department de Aka Rata Sin Fo Di Kwe Kapsta Di Ki Ngwara Tae Te Ajwanga E Nu Tui Ha Ngu Fo Nki Ngo Ajwanga E Cha Te Kwa I Kara Churinata Departemente e fista mohale nga desinunguri bore di kwanaka ni jwanga e kwena ya mawatik an tawusha awate na kwen ni jwanga e wo kwena angok e nge kashuri na kosesha na goveng kujikwana kitam ama nga desinurumende na numbunga na tajarok ay tin ni jwanga he trawe takoro itam borishu kheriwen PNC una chara organisasi nga de sinu jiki nga di paro april mki dri kangwe atwa karase ko khavana ga shushe na khwati ni iran si utsunshi kwa na ikitama fie en organisasi si unwa amu ka itlo kwa na jika mu de kwa no ngo khwen tse unisha ja o ka tlo unji a ngo shesha itin april mki mu ino 10.6% de ka shushe na tim Ungui a mui de kwanu paro an tam si waha 5.9% eka susen a ti ningnek an kom di susen a yuli 2020 ik arayin ke kham. Fie en organisasi he ngo kwa tam si ki ngo tewa te sinu ngo chok ngu ane khuji mui de kwan ma vimikiru jutwa 2025 ki 3.04 milyard ton sa isi eka angi yai ti nu 6% de si se angie kwa tek e ngie kuri tromo ngu kainom. Fir ir bori ada teke khere ngwe, khawana khatu bori ete keke ego XK FMK 5 ere ek amakoyomu.

0: kwe chun kwen kwana wote tinve nde tinga siki otu Africa kwen kan on aji te ngu kore na hebe ta ngu kan unhe tama wote koro iye hindi no na kan dote te kayo na kunga te saati ngu sobe kek am kuhe am mwen kise na kuhan hea am es abia
1: siye
0: kede kaya kaya ngate kaya kuhu mo sobe saako
1: ex-god.

Ona reten siaba ohe ta khono nyega FM de a young becky tsane kha wa tene de aka de wana change ne 5 minute te ki se kweta o ya go 5 ire ka tisa 5 ire ka te ba go ta khonda mborie ka o se ke boriko se se rekweda mborie no te e tse ka e kutse te wana na si no 12 ire se ka khe go go rado he ne tiu ani soka ti tsantse o ne se ke ntao tsantseonisa twe ntsamje ate wo hayo sikaga na ngam kujito qeu karahadzin te ka kuji ti onyo karatseonisa keng tao ti wani soka timiya gwen twen karatseusena e ya hono hiti ote yo sikaga ngesen di tsheisen sa akaye go tshwana ka isikito tingwati be ka isidza qhama ti tsamme a keng qhama te ke ya gate ti wani soka timiya go e ya go te kae go tama.

0: faixina amintsikagna faixy manita agnanika isaka FM tamigita tamikolo mikotro tabagnina programa namboriko amikonaiko managnaredy zay fa freta kala spaningy atlagnao igebrio tranona mena de flute namity marsperako makambogna singy atlagnao tsika vola
1: tsamha exka FM gitlewa disini 5 iri etla amako 5 omenete jingye rata tsamhaete ke ya gote o jao si borikuta ke go tsoteke e ja kungsa no bambara ga go uing e sika xka fm ke ke tito borikwiki to se toan sa chama de flitch no nge no ti mara tspera go
0: mon ko programa nga buruku ka go tsin ko tam se ta afrika ka ya ka vita ke tsu ile kam sun u tsu se ka nga sun ko vita klik kon mo le ni parlamen o tsala tin e ke tsu kan ko ti ke ka shi ka nga ki go sin di ti kwa sin ni kwa kwe ngu yang ki ka chuan ko chala ka fiva ko buka ka hibra ting angoli ni kwa po kwa kwa ka si zi gyan ngam ko sam kum ngu pedam tari ni
1: ngu shi u bori kwe ki ti ya bori jete ka ay kutwa kwe ta mahano ngu kwa jete kwa ante ki shure kwe ta set Africa shi u homo teto he ngu mui ko ti ya nga jiki mo kukainu antsoni sha khwena ate mate na kengeji ka nga karagara hitang de koma go ha sin a hete go naute parlamente he u khomme e wore ta go panel a khan a it are hi a go a kuya go si se sa go shurikate go a go khabana ga kyare kanu go kwere go ka di am de koma go ha kri o tsam shika sino ndwe a se ko e ya hwati FIFA hundi tare go kri borasi u kopi henyamsa no tsan tsau sha khwena ya mahwati ya a anijija tsai kwa tim tsama sei sire si tsamnu bori go khere na go note u khedam bori ete tsai ku tswa go

Seishire amahwa exka FMK o itsereha go qeqete nyo ka ha di Maritzburg go bori e tshwara materam. Dia ana nxa de sino parte he te o go hang komiti e sitleta di he president Cyril Ramaphosa ango mboronga ka egure tam. Ata ku isena teng e khwama e ka go madimoteto te ma te hofo ku ya ta sino parlamente se jaroing e nxi palapala mboronga e ki nxebe tam. Dia ak eta koma Gordon Hill Lewis nga ada sinu komiti e khasiu jawa chea kara kum ana muteto jiti kwa kha jawa ta tako presidente mki dangwe e kha no kham anijija kuku ichao tam. Ama nga ada sinu nga kui si hofu nao he ngin presidente mwa khere gobe nushe ko iya kwa e parlamente ke he presidente nga bako ahinya tek in e ka ngo ichao tak a ka agwitam. Parlamente ga siu aninja nga te sino gana kia ba te homsi muteto hofu na ku iye palapala mboronga ikita ko duguto di tam. Parlamente nga te kwanu an kom di ku iye a ngo te hui ko ngo muteto jiti kwa hai kwae ko ako emo i tam. Parlamente si mku iye makoma mo loatu motapo nga da sinu ngu iye te sika ku iye sena te enu te kakana te rekare ku ichao ikha gove na ku hana ke ite kwa mutete jo ikwa ko mwagwe tinu hana ngo hofu na u manda jitwa ha ngo mwagu karakunu ku ichao hana ikha gwe dam. Speaker akse uk ae shi uhe toko didiza nyam kakwere ku iye ikarata parlamende si derta haka nga kasi ni South Africa si u homshi muteto si u ahmei nintin sese nienta ha hisena e nga karata kim. Homa muteto te ma tinga oji mbunga kwena ta hono jao kwena te ma klufak bondi ji no bismisi kwena ta ngo kuwa tuwa kakai kui ayanki te tam. Didiza klu kluwa ta derta hakuri nge hwa tingo jao e khana hi yehi firon ti nienta ha dikweke a politike iwo kaha unwe te ma te akareko wo homsi muteto e doro hikim. Ai tsung amanga da ha sino hom muteto si u ai ai he na do he an tsung ni sa kiri na hi ta ma no khana sik en e ka wa oro hi dam borisi u khirwem department de cho ku ku hen a ka timbunga na a inango nguri boriji a te tha ka ben hanta virus te ti te jonga si u ani jam department de a karata sino fo di kwe kapsa tiki ngo shesha ite a jonga cha te kwa i di am tsui kha khwe a ajonga cha te khwe iye tlo kha i no sesa eta no kwa i te ngo che kha a khwe ki ajonga e dire ta mo isam ku ya ma khwe department de e fista mohale na da sinunguri bori ji di kwa na ka nci jonga e khwe na an tse uni sha die ko aro kha te no khwe na ajonga e cha te ta mo ta ma hanu a kwa na e ka shuri na ko sesa sana go be ta ama nga ta kha sin huru mende he no mbunga na ta mo ko jaro ai tinu nci jwanga hete thabe ta ngo koro itam seis iri bori si u khere o khae a he khabana ha tsu bori he xka fm kite tsae ku tswagwe u khwamana tsamme ach iri e ama go yom.

0: tisimo wola ke XKA FM
1: honor ten siwa ke niha
2: romoro tama kundise ke plate chot kang ke mte makwa ha tsanga wa ngme ke khasi tuma nga gwe ke khare mata ha a chaire ta taite ke tumta ka ta kondwa ma a koin ha ma a koin na ke kang sha ke kama ya nga u khatu ke khola a ngolengwe ta ka he ke kama ngolengwe te u ke khola ngolengwe ta ga u ke khola khola ngolengwe nga khati da bendo a ke ga ke ga kondo ai ke ka ke ka kandwa a ka u ke gwa cho ta ka de bendo ke ka te nga ka u ke ng ta ke ai ka ngolu ke kula ma ke kama mama ka tsuiti bi ka wa ka tsing ke metsi tswa ke tsini u e makula ke tsuna ka makha hitra me da bangwe nga ka tama ka ta di cha u ta ke ka sin ka ka ya go le nne ka me ga e sa ke tya kung da sa teng ke u ta we tsang le ta go go du ta ke cha kha ke nga nga u kam ta du ta we tsa ta go go tsa kung nga nga u kam ta kwenye cha ke cha te kukubenye cha kai tuya kundwa cham cha se cha nkari taka cha uwe kama nguranda cha gashin ta te cha u ke kule te ma chik khoi e ma ima ke kula ke kwe ke fatwa te ha se te a chik khoi gen ke chik khoi nda jukwa cha nguri kwa chingandi te itana negi ke ya kam cha ka uwa kundu taka cha ke uwa kundu cha u ke kam nga ka sa ke kam nga sa de ke wona te ke ge nga kam ka o te hai ke ge akun de ta ya so ka o nga ke ju ka ma to ngi ma ka ta ba ge ka men ka de ka ka ka ku nga ba ta ke ge a ya kam ngi te ne ku a khoya ge sin ta ga ta o ta ga ba ta ka ka ga ba ge sin ha de nga ka ge again kwebu akase wa o tagge se swang wa o hasin ka da sin tag e kachi ke ma ka ka kachi ke ka tsing kun ke ma ka tsing ma te se tsi ti ka te yo sin ka mo tu ka mo sin ka thung te geng ke ka a yo we ta ba chan do ke ka ngon do hung nei ta ka thung a ka ngai ka ng ka ka ng ngai ngai ng ka ng de ka ka kwe ma ta gma ko ka ka ka chi ya gu ha ke ya ta ka ka ng ha ke gma ko ka ka chi ya gu ha ta na ne chi ta ka ke ka ha ke ta ma gu ka ka ka ka ng ke ge bo wa ta kam du le ng ka ke chi ya ka ka wa ga du wa fa du wa fa ka ta ke go ka ma ko ki ta ne gu ta ge ko ta ke ka ki ta ne gu tong o sika ke tsetwa gwanda ka gwanda fwa nga ka ke ya tsake ke tsiga te nga ke tsinka ja ke ka kama tsi mwe ne ma ka twa na ke ning a tsane ne tsinka me ka jungo le ka ke ne ne hande kula ma tsi ma ka twa ma ma tsi ta tu zo tsika ta gen ke kwa te ke ya we na ka te tsam ngi te ma ha tuwa ka tsai je ta ka ke un mi ta ngi twa tu ka thanga sing ka ka thanga khu khwa ta ka ke ke cham ngi ta ta ta sing ka ta man do che ke du ngi kwa gu ne ga ka du ka ga cha ta ka man do ha khu khu ka ngi ne kha bo ka ma ko te na ka ga ka ne do te cha cha cha to ko khu be na na khu khu be ngi ka ka ke cha ngi cha ke cha do ka ta ku cha ma ka kha ke ka na ta ya ka su ka na ta ngi ka tsa ta gwa ngi ga tsa a tsa ta geng ka kwa ta ke ya ka kha kha chi kha we wa chi chi ge sin ka ka ka chuwa ka na ka ka ka ka chuwa che ta nga ka ge sin la ke ya ka ngam ko khma we ko kham ko ka ngai ko kham ta ge sin ban he ka de sa ta ga chu ta ne na ka te ngan du te ngan du te ngan du te ka wa ngai ma ka he sama ta ka akwe nsi ta kundwa kahe ya genga kwake ambra ju sin ting ke kundwa ta ke kama te te kwa kwa sin ta ka ka to to ka tu tum sin ka tu m ngai ngai ya ta ren ngai ka ngai te ngai a ta ta ke ni e ta a a sin ta ka ke tu ya kundwa ngai ke wa a na ka ke ka ngai ngai chong ngau ngai ta ke ke ku twa ngau ta ya ngau ke ngau ta ba ngai ka ndo ta e wi se se ke ka ngai ngai ngai ka ke tam twa ke ka ni tam twa ngai ti ngai ta ke ke ke ke tam ngai ka ta ha de ngun twa ke ngau ta ka de ngun twa ngai ka ka ngai ta dai ta ngai ta ba ka ka ngai ta ka ta ba ka ka ngai ta de kwa ka ma ka ga ngai ta ngai dai ta ha ngai chi ka ngai ha ha a ka ta ngai ta ba ka li ngai ndo ta de ngai ka li ti ta ba ka ku ndo ta ha Gana, but the quatching, no couple chunk, meter. Cacu, unca, curita, caua. No hobble, I did the batter. I'll bait and wait, I ever give a tassa, knackwitta, game like Gemchi. I said, Diva Kunda, looking, I see her. Then look at Galik, Oka Kunda, the new Diach, Oka Kunda, the only chick like Kabiachu, chick like a better chu. I told. Then to ask for housing at the Yen, Timatang, Timataka, Kunk, Kunk, Kamang, Hemok, Kuyandi, Kamakuam, Chicka, Quick Quay, a chicka, Kang, Makaya, Kako, Chicka, Kay, too. Hindu at the cook and the jacket, cook, a capua, a good coma, capua, a good coma, the oak of Joa. The gilk of Joa, again, Hapunga, Tarin, I got you to my chicken. Ga kam te chik kunya te ka ka kam ang ang ng ke chau bua te ka ka kam ai ke ya thau ko te ka ng ang kha kwa ke gum ka ke ke kha ai ke ya ka ka ase ton ne si mi te ka mi e ta kha si mi te ka ndo ka ng ko ng ai gum ka te ng kha te kha ko ng ba te ke ta ta ba te ke mi e te ka ke sa ka ng ka te ng ke dui ta kun do ka kho ng do ke ta ta ba ya ya ka wo se zhen de ka nga de ka de ke si ke ke zu tu a de ke si ke ku su tuan ya ke u ke ko lan ne u ya kan ka kan ne ke ji ka ke ga ba de ke ji ke ga ba ya tong u yi dong he ya kan ne chu nga ne su a pa pa ka ba ka he kan kwa kan do ke ka ke ka ga ba ne ba ta si ka ke se de ka a a ka ka ka se da kene un khang la ka un na wa chu ke khang ka ka ka ka nyan do te kha gu ta ka un kha kha ka ka o e ka o chin chin ma ne ka wa ya hu ya kha chi e den ne da de ke ka thong de ne gong gong ha ke chau ta gong gong chi wa kong do ne ya ke ta bo chu te ha an da chuang khu du Then he came to the afternoon chick. I had no good at home, got Joaki. Co, ya, ya, ya, chicken, get tray, Joa, ya, he, ya, talk about me, then look at cook, why, get now. To a chicken, had chicken, walk at the thing, now go play to a two. Chisimundo, my agata, ya, ya, lingers in the Makaki, Makaki, ya. Yeah, I'm sick here. Yeah.

0: nosiri liko kaula pau hakam urutam khum ama muwa ave de khwa twa hi ta ha re ta ake hi ya no ta sha ti be hati khwe si ya khwa ta khu kwa na khu ko ata kum kum kum khaban na si gyae ni jati gyawa te ko khwa di da sa de we si ui ka ma ko to ya ga ake tan ku no kha twa ti ya mu ate am kham hi ham si dam kham Rabana singum sana kuku oh dauk ya kum iota kuan wanat. Oh kuno siliwana liko kaula pao nungu. Kuno siliwa, lina la salumwe, oh kuno siliwana liko kaula pao nungu. Hie. Huahue aki yahue hana kuatenu ataha, taha kawango kakar ma yai. Yahue am kawango. Ai mai ama ni ama ga ya go ta go no mai te ke ka sa na go ta go sa ta go ye ye ka ba go ka tsari ka ti a ta ya o do a e ke ka te ti te si u ka me toi ko a ke ku no ga ta ma a ta a tsi da ga si o ka ga ta ga ka si ku no ga a ta tsi a tsi a tsi a ya go wa go ite ta ga te no ga na kia o na go ya na ai ke Kana yano here here, am koko mkiarem iyo kokuwe mkaba mati yoku kheyo am iyo kokuwa ma, ko mkha makan, koko makan, ko mkha makan, atati ya hiite. Aka ya gyara huyo kheri na huyo akidama siko nga eye yinko kwe kwa ko yate, ta huu tkoi ko manta isa mkresima, ta huu nukha tuwe muwa a, ima koko mkha ma, ima koko mkui ma. Wae kao kwa mkwa mkotiku. Munguli mka haya kwa. Nita kwa kukoni yana kwa kukoro kwa. Wae hera takoro na mkhoji. Takunu khasi ya kusa nkwa ati. No, aki kwa wati. Takunu khaba mkoko mkato kwa. Kwa kwe kwe ya. Kwa we. Takunu amyintuwa ta nwi mteiti ma. Omote. Ana aki tkano. Jiwako. Tuna tu ama hiya ko tek em khama ta si dri tu aho ta khunu kha twa ka te kem sam khani ai goma si jakuna khom kwa te ta khunu kha du ro khot kha sa ki kwa te no ata kha ata kha ata kha ta khunu kha sa si khu te kha goma si ka karem ka kha ta ko twa ka su di na kwa te ni ti ya te kha sa sa khwe kwa kwa iya te sa ya e a ki twa sa ya te Tuare ini takwe kukha. Takunu khai. Takwe kwa tema. E sao ya hiri. Tini sa ming e ya ti. De ku se sao ya kwa te kema. Sao mua te. Ti om o ki teko. Ti mkai mkwe tam yo yo kuwa kukuri na kwata. Am sao mua koko ta sao mua te ma. Koko we. Koko ma. No kwa mtra ma. Ta a ta te kwa hiya am kuma tiya ko jawate. Karu an kai ko unwa kuwe nga kwa a ta te ko am kuma a ta te am kama si wana iku ya kainu am te. Te ko taye. Sao aki a ta ya kwa tini sao kunya tamak unya guwe. A sao purane uwa gwe no nga no sao kunya guwe. Ti mkai makurina kwa ta. Gine ya titoma ku te. Ta kwe a ta jimate. Hiya ko u sao khabana a sao u uwa gono u sao hiya ko ya ti e a ta ko sao ki kha ta kwe a ta e ti ta khunu ya khasa ta khunu a ta kha khasa ya kwe uwa khunu khasa kiare sana ko shi ta kwe e a ta khunu nga ma te ham jim o ka ha kiai ta khunu ha ta si sim jim o ka ha kiai a ta nui ku yu kha Ha kui ha oma ko si ha kia e kwa ko ha sao. Ta kwa ko sao nuku. Ta kha tra ti sao kwe nu. Ha kwom ti yo aha dame si he. Ti ya ko ab jim ha sim kia re om ti ha ka kre isa nu. Ha koro na ko jew ti. Ha po ta jiwa ko mu am ham ka kom hiya ko ko je. Ta kwe ata nga ma kwa te. Ta kwa mu kha sa ya te. Ata kha sa se e ma kia e kwa te. Tama aki gwi man ta hili kutiko gwi man. Kwe aki ta khuyu nguti ita she ke ikonwa khuinu ai dabe she ikon atiko abashi aka not twa aka ye a tri a triati ya kowate atami ya ko aka khei am khasim tim anu ta se shoka khei sanete ta se ata here ta je wo komon o ba mate ko mate ka ti dabe she yet tu yo ma ata hi te kha u u wa khuyu Tani ko uma ata khishana ho ga ko ka ka ro oi ko be ma ti ho kwa na yo tu ya tu oi ko tani ko ku wa ho si a ke o ma si a ko te ho ro ge ho a da ma si ko a ke kwa ka ti ko ge ka te mo ma na ata yi na si no an ka ra ho no tu wa ko ga ji sha ya ti an o ma ko tu wa te a ma gwa ko ma a be ha ta ko shu e bwa Sina kaya ko tehoro teho kari na hunu tako si kumkwa yako sao yati ki akitana tenu ata yati ta hunu hata ko toe to mahuate asa ta hunu amsaabi nga huate ni kiao kata ta ko nga akara kao ki tim cheo ta kum am asao si yako ya ta hunu sao teko ama oka tui ta hunu sao ai kwe kwa kuma ko sao tasi ko teko sao wa kwe kam Ata ko kasima ya kho ta ko am omke. Oi na gwa kho I ko khore aka ya ni sahambe. Ta ko si kan ta da ma khane cha je ko no ta ko ki ya. Ma ha ka sa mu ta be. Ma mu khwe. Ha mu ta be u ta ke. A khwe ye ta ma ya hi khwe ye ya hi ke te kha ti. Ana ha be. Kwe, kwe, kwe, kwe, nita khani mahiya te, tiko si kusen, kwe, khawana yae, yae, kwae. Che, khahamu watabere, tenu khaya anto anave, go khahet, chak gotie ya, kwe ukara hidinu ngano, ti anto anave, ti chaki kuma tiko ye yae, kwe. Aka, karatangu imandiuma. Karatimu, tako kwe, karako magdini matwarara. Ai, adi jia kwa shunga to mako. Kwe. Kwe. Ni no am teiti ma nisha nita kata ko siya ko anja ya ko. Ta kwe ya gawukai ko. Ha, ti kongwa gwe. Oka kwe kukwe ya. Akoro khao yo waka. Ta kwe hino gya ne gyaru matwarara. Gini matwarara. Ta gawukai tiko kwe. Kwe yo uwa ko utu uka kwama. Kya we ko yaido khasa de kuwa o tui ma na ta ko isa twara ka mi msapa. Ta ku ko twama. No am a chia ko kai mo ka tre ta ku kiri mo yuko awa siya kwa ko tiya ko kama te. Kwa ma kwa ko. E riku kwa tome hi kwa tui ko ta ku kao ka im kwa ta ko. Ta sana te shao. Si oro kwe ta ku ko shao a yi a shao e. Très bien, yo tcheu ta ko ye ko tsai a kwe ko ke hita ha twa si ha tsa thuri ko si thuri na khwati a na ko ya kara khwata che kha ya ya ka ka kwe sana kha a ba si ye ko data ba na ko kham ni ko a ka ta na kha khwa ko e ma tu bi na khoe yo ko e ma ke ki ko da ro ko ku ta tse mtsa di ma ya ko khui sha u a ta si ko ya go A ka kuri, sa kuri, yom ka to kuri ete. Titi o mu ma to mu, hambe koma. Kom ati mu a kwe. A ta nga kui ko ma sao, nga ta ha, yi ta kwe ye ko kai ba kung a koma, kwe koma. Hambe ko a ta hi a ta ka chani ma ya ko kwa basan. Ha to kuri na kwa ta, hu na kia se, ha to he. Yawe ko ti ku nga, ha? Ham tu ma kuriete. Ne yaya ko iha ku ya perena khwatebe. Ata tebe. Tu la kam ka hi ta hi tu ya ko eri ku ka kaisi ku ya ko. No ate ti maka. Tu ngim eri ku ma ja pa ko sa ti ko gye bisai ko mi ma yata. Ti ko ngim ka gye bisai ko mi ma yata ka ma ya wo khuita. Kha ade ko khro ko kuri ati ya le ta e ma ku wa ka ka le ko ta ko tu bi be mo ba karo karo na ko. Ta khunu kham ka ku da me sisa ka khwate ta khwate no khana ma kona te do kyare ma kuwate mara kurina we khamdita go botseu ni sa tsa tjao ga ti awa khuate
1: Seven 50 minute getting on the Kinga Arake Conqueror Dux Gaffam, him the gears and cocky minute gate cock and camber, him the tangi coming on the program gate and siniki comasi, them the gears and game the program gate jump the thing getting at king at the Samucha, Vanga Kyang Giawa Kong Telegunikunam, Police Maponagawa Yangwa Kro, the Dangwam the gate Kulangawa, our quidam. Ke mokana mokwa ke tsimo ke ke te ke kana ke sa ram ta program ke ke se ne ke koma sina mo sengi kola ke kasi mo ke tin khat in atso da ke ta khavena qadi ke shi da na market ke tem ke tum ta khoni ke ke ta siga mo ngwa mati ke ko mo sigi ha ngwa koma ke tor fri pe ne kona de ke siga mo ta program ke ke se ne ke koma si ke mo alini nyales te mo ko ke tu sila

Sanete tse mana ya ha ya khirkhireng lucky dube te ankate si changing world tate ata lucky dube khana o chan ki tse mana ata ya ha ya khirkhireng tsame tseska tenges amoku kana se go tate ki tseska nyege tsam Tanyako firi gum firi menete tsoje se ko tao nge karakwa ha Radio X ka FM 107 koo takono nyeha FM siki no mbamba to diwaka ha Aksa mkatuwa kwa tatita Radio X ka FM se ta darano kaitin kekte kotowe Kama siya ngibe na kwa nga ta kwa nangoto no ti tate kai kwa te no teo ya kai kwa ohi oro kan kusa cheka ke mtuwe kama ate si vieke se teki ya khiri na kwa ha ngasi kam te anka te vieke ma teki ya kotao se ko teki amu te kwa anu aha ka ema mei takite mwemdi a Kurie teki 2026 no teu programme nyamate ngeska te anka te si borji ha ku kaje te boriko ta ka eja ku tami te programs ko ngeska te ai ko nge nge wi he hinti to te gara ten wi he teu en lachtu ndi tro to anko ta ka eja dar na ku ta ko ta ka eja ku ngwe akwa na ka Teng lao ka nga kwa na ki tuha kota ko da rako kwa kha. Nasita maka ata te tuha kota dar na kai. A borji kama te ji a to ti shuzu ku na maa gwe. La te haa kha atu ka ate mo ten 12 fire kam na berem a te usi khari ka kam kha hem. Bamba ate kam nga jata to a katra ti Marcus Jetembo.